kang July 29, 2024. Na higit na sabi digdi, this amends Republic Act 9184 ining new Government Procurement Act o Republic Act number 12009. Ayan. Ini, this is in relation to that, ang DepEd nagkaigwaki sa rupo na hub. DepEd procurement in. Kung gusto nindo, may muya kamong maraman sa transaction kan Department of Education, i-click na sana po ining procurement, DepEd procurement information hub. Okay? So again, it's almost time. So, kuha na naman ade. So, mapakod na kita, kita, pakod na kita. Okay? Sige. And sa tuya pong load sponsor sa ngunyan, si Mr. Edgar Baldovino. 100 peso load. Okay. Ang hapot. Uneng gusto pasil nga, kanserong aldaw kaya. Dahil na okudan so, sa tuyang hapot. Adi? Adi na okudan sa tuyang hapot. Okay, ngunyan. Ini yung mga pagbabago sa Department of Education. Ah, saro duman babago na ang term, kang eskwelahan. Dati po apat na term o rating periods. Ngunyan, pirahan na sana. Pirahan na sana tabing rating periods. Digditabi ini sa sakuyang kunya na sa sakuya po na cellphone 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Okay? Sige. Anang ganat, ay guwana, dakulong. Dakulong, dakulong. Isus, sunod-sunod. Ha? Iano ko tabi, ha? Babasahong ko giraray, ha? Sabi digdi, ang pangarang kay ni nagsimbag na ini kun minsan Rocky Manzano kun minsan Alano pero ngunyan ang pangaran niya John Bente. Anong gana tabi si John Bonavente, 3 terms na sana, rating terms o kiting periods. Okay, pasamatan tapos sa mga sponsors si Honorable Mayor Sinon Anmal na Mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga marayan na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvistasyo Balingding, si Honorable Kagawad Rinner Burse, si Honorable Dulian Madruna Kanapit, si Ring Mampuan Sayang Ina, si Ma'am Norli Madruna Kanapit, ang Bilya Ason Resort, si Ring Mampu, ang KGB Auto Supply, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillon Trading Corporations, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, ang Jute Riding School. Salamatan tamang po ang mga load sponsors. Ngunyan, ang load sponsor ta, si Mr. Edgar Baldovino. Sharing mapon sa tuya mga station executives, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bulante, at si Ma'am Rosana Osangbore. Ang programang edukasyon, hepot mo mabalik po gararay, sa Sabado, magpumpong alas 7, sagot pong alas 8 ang aga. Aha. Siyempre naman po, kariban ng tango niya. Pasalamatan ko ang sakuyang partner sa technical side, si Mr. Luzon, Loengs Bornasal. O turun ko, mabalik po gararay ang satuya pong programa sa Sabado.

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Looking for an affordable gym? Come to Forever Gym.
4: Pagod ka na bang magsimula ulit sa fitness goals mo? At Forever Gym, tuloy-tuloy ang lakas mo. Dati mahirap maging consistent pero dito magbabago ang lahat with modern equipment, expert coaches at isang solid na community. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Join Forever Gym today kasi ang fitness mo dapat pang forever.
3: Located at WCC 2 Building, Santa Cruz, AI Berces Street, Basud, Tabaco City, 4th floor. Sa taas lang ng One Radio 91.3 FM kaharap ng Aegis Wad Sky Lounge and Disco.
4: You can contact us at 0931-8907-652 and 0927-8939-826.
3: What are you waiting for? Join now! Don't stop hanggat di ka pa masarap.
5: Come to Forever Gym.
6: Okay, strong. Walk out stronger.
7: Ano? Tara.
8: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, Bilirkan, Wood Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises. Makukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City. Contact number 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
14: One Radio, Ting Do Gana.

0: Message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
1: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdig sana sa One Radio News FM. Tindugo na!

Philippine Standard Time, 4 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot almay sa panginginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magpartisipar. So babay, makiaram, kumusta, malilipot. Alas 9 sundo, alas 10 nin paggaga, kada aldaw na Sabado, digdisa na sa 91.3 News FM. Tindugo na sa pangaran ni Loings, yan man si Manong Manny. Sa pangaran po, Dindugabos na Panagos, nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Sa 18 barangays, kan malilipot po dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa Barangay Kalbayog. Sa mga taga San Roque, San Jose, sa mga taga Binitayan, San Francisco, Santa Teresa, Barangay Uno Doro Cinco, sa mga minapiesta pa sanang barangay, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawond, sa mga taga Kanaway, sa tulong barangays dyan sa Isla Canca, Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon, sa mga katindugo niya to dyan sa Municipal Hall, mga department heads, mga miyembros kan sangguniang bayan. Siyempre mga katindugon ang mga mahigos na job order employees. Lalong-lalo na si mga nakadistino dyan sa Solid Waste Management Team. Mga inkargado sa Kalina Street Sweepers. Si mga katindugon niya itong yaon sa tinampo. Gado man sa pagmantinir kan pasiorden ang mga miyembros kan PNP asin siyempre ang Public Safety Office. Kumusta tabi Sir Silis Magallanes? Si mga yaon dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Siyempre mga katindugon si yaon dyan sa Mawasa. Kumusta man ang yaon dyan sa seat, Municipal Engineering Office. Asin iba pa mga katindugo na pig sa sandigan niya to pagabot duman sa tultul na serbisyo. Tangani na ang mga tikapo lalong-lalo na padagos na magkaigwanin paglaom na sa panahonin kapigaduhan igwasindanin madudulukan. Sa mga taga Municipal Social Welfare and Development, sa Peso Office, kumusta man ang sa tuyang mga taga Rurit, ano ang sa tuyang pahit sa pagpapadagos kan ano nga ni itong kalusugan na ito na pigigibon niya to sa mga barangay. Magayon na programa ang araw kaya na mismong ang mga taga Rural Health Unit sa Tabang Mankan Provincial Health Unit nagpapasiring sinda sa mga barangay tangani na duman mag-offrisir nin tabang or serbisyo sa salud. Natutukan iyo ang Panginot na walong importanteng aktibidad dangani na mamantinir ang marairahay na salud kan lambang albayano kan lambang maliliputenyos. Ay, kumusta ang mga yaon dyan ngunyan sa Karigusan? Dakol kitanin mga pwedeng dumanan ano ha dyan sa malilipot. Igwa kita kan Dos Montes, Patio di San Jose. Igwa kita nin bago dyan sa gurong kabulwangan.
igwaning dyan sa ngunyan ang nagsisikat mga katindugon tapa no libre ang kapitan. Kumustaan sa tuya mga pagiriba dyan sa Civil Society Organization. Ano tabi manong Arnel, yaong ka mo dyan sa bulod para sa tree growing activity. Maad lamang ko na pwede kang maapunan manong Arnel Sweta. Tangani na maaraman niya to sa tuyang pahit. Ngunyan na pagkaga dyan sa may party kan kapitan mga katindugon. Maapo daw kita kimanong Arnel. Maad lamang kon maswertihan niya to. Tawan kita ni na sitwasyon dyan sa indang kinamumugtakan. Party man kan sa tuyang kamautan na ibalangibog ang mga aktibidad na kapakipakinabang na pwedeng ang lambang saro sa satuya maging parte, magkaigwalang satuya maging parte, magkaigwalang po kita nin pan-

0: Observasyon niya to ang kamurugtakan duman ta base digdi sa mga naiding kong picture garigwa na ki mga pigtugdok duman ang mga sirong-sirungan mga ano ito mga kubo-kubo
1: igwa po sir duman ang mga pigtugdok na kubo-kubo
0: mm-hmm.
1: Tapos
2: may
0: mga
1: pinanom mga pinanom naman
0: tapos
1: Sapos, so kuyan Sir Buen, bali ang yaon duman sa may baba kang sa tuyang dating Pikturo Tambayan baga.
0: Aha.
1: So nagtanom duman sa may baba, medyo nagkagman siya kay gari baga kubo-kubo.
0: Aha.
1: Tapos mga pananom na linsa, kamuting kahoy.
0: Mm-hmm.
1: Oh, magayon duman Sir Buen, sa ngunyan, bali... Una ko nga ni Kunday makulinaib, naka-live pala na ako sa buhay.
0: Naka-live ta siyempre, programa ba gini? Kumusta malilipot? Nagkukumusta man sa nakami sa participation ka na Civil Society Organization, CSO, para sa kamautan niya to. Baga na makatabang lamang, dahil lamang makaulang, tabi Manong Arnel.
1: Ay tabi Sir Ben, di samantalang ko naman lugo din yung pagkakataon na naka-live naman sa nako sa Kumusta Malilipot. Actually Sir Ben, kasubagong aga, inapudan ko manan sa tuyang alkalde. Sabi sa kuya, baka nga manong nil maka-attend man ako kidit na oras. Sabi ko, your day na lang, ta garis sibot-sibot ka man, ta may maabot na bisita baga sa Ten City. Kaya niya ko, kami na lang, kayang-kaya minening. Kaya dakulaon man na salamat, Sir Buen, sa mga nagpartisipar kang sa moyang tree planting activity, kang sa CSO. Yaon man po, Sir Buen, so Philippine Army, Philippine National Police, kang Malilipot. Asin kadakol pa, Sir Buen, na mga barangay official, barangay na mga nagpartisipar. Dakulao na salamat po sa
0: anong oras ka mo nagtukad? Tagari atabon man ngayon ka mo nagtukad, ano?
1: Bali, Sir Buen, alas 6 pa, Sir Buen. Duman na po kami nag-tiripon si Kay Kagawad Pina.
0: Diyan sa San Roque.
1: Diyan po, sa San Roque po, kaya winalat niya mo. So, mga pananom,
0: duman
1: po
0: kay Kagawad. Seedlings,
1: Opo.
0: Tapos,
1: dakulang mampong salamat kay Kagawad Pina sa pag-tao sa muya kay... mais na kanti na pay kuda sa tubig.
0: O dai ki kaloko.
1: Dai pa sir.
0: Masira mo nang kaloko ni Jan. So dakul man mga pirama nang naitanom nindo Manong Arnel. Ngunya na aldaw.
1: So 500 Sir Buen na kinuami sa dinar na request man ni Ma'am Gina Bertilio. Iyo po ito ang kinuami kang nakaging simana. Iyo po ito ang nadarami sa angunyan duman. Iyo po ito ang naitanom sa gabos.
0: Ay, dakul na no ha. Sa ina party yan? Sa itaas kang kapitan o dyan lang sa may party kan San Roque kamo nag tree planting?
1: O digdi Sir Buen na inot na tinanuman. So digdi pa lang baga sa may taas kang Kapitan Resort.
0: Di duman kamo.
1: Sa may tangki kang tubig. Iguaman duman. Pero nagdiretso po kami duman. So Bureau of Fire plus CSO, member CSO, kabalikat. Nagdiretso po duman Sir Buen sa mismong tangki kang sa tuyang tubig na supply sa bilog na Malilipot.
0: Iyan ba ya? Laog kan 6 km permanent danger zone.
1: Gari yun na Sir Buen, nasa 6 kilometer na po ito. Pero kaya nga ni po kami nagpaalalay man sa Bureau of Fire, pati sa PNP, para sa siguridad po kan gabos na nag-participar.
0: So far, naging successful man, naging matriumpo. And kapag kaan grupo sararo, talagang mga maugmahon, maski mapagal ang pagtukad. Tabi Manong Arnel.
1: Ayo tabi Sir Buen, kaya dakulaon man na salamat. So gabos na nagpartisipar halo sa successful man so sa moyang aktibidad sa ngunyan. Iyaw po nga niya na tree planting activity. Kaya dakulaon na pasalamat ko kasi ang kooperasyon kang Lambang Saro, yaon man nakasuporta sa samuya.
0: So sige tabi Manong Arnel, unless igwa ka pang gustong paabot na informasyon, please go ahead tabi.
1: Ayo po, Manong Binda, kulaan man na salamat po sa programa mo. Kumusta?

0: malilipot as in sa One Radio. Dahi po kita magsawa na makipag-cooperar sa anuman aktibidad na ikakamarikan sa Tuyang Banuaan. Suportanta po ang sa Tuyang Banua at ang aning matrayong po gabos na mga proyekto, gabos na aktibidades. Dakulao na salamat po sa gabos na nag-participar.
1: Sige, thank you so much! Good morning! Si Manong Arnel Asuenta, saro sa mga aktibo na miyembro kan Civil Society Organization, CSO, na accredited mga katindugon kan lokal na gobyerno. Tangani na maging katuwang sa planning, sa implementation, as in syempre mga katindugon sa evaluation kan mga proyekto na pinag-identificar na prioridad kan lokal na gobyerno. Sa Indotami, antes kita magapod sa satuyang alkalde, mga katindugon, ma-acknowledge mo na kita kan satuyang mga live viewers kay Raso Mila Makasa, kay Say Blanquisa Bungkalos, kay Cherry Carburha, as in siyempre sa iyang padabang mister na si Jerome, kay Pading Arnel na Rabe, maray na good morning. Siring man kay Madam Chat, asin kay Lola Paring, yugo-yugon muan. Kinabana. Kay Aliping sa gigilid, good morning. Shoutout sa mga katindugon, lalo na kay Kuya Joshua M. Clidoro. Sa mga magayon na mural siyo kay Weng, matindi si Weng binapahit kamut-kamutan man na maray mga katindugon kundi so sa tuyang landmark dyan sa Tahaw kan Umahan before malilipot National High School, di inusmakan baga ito pinagayon ni Manong Weng. Piga po na naman na usmakan mga katindugon. Talagan may mga tarantado manig di sa palibutan. May mga tarantado man talaga digdi sa palibot. Nahabukan magayon. Kay RJ Columna, LC Bungalos, kay Geraldine Candel Sid, pabati po sa po si Agom na happy birthday sa aga. Jesus Sid Jr. ang pagbati, hali sa Agom, Geraldine Candel Sid. Uyugoyugunuan. Kanpawa malinaw. Grabe, yung namumurupotan pagkamot. Ano ha? Kay Jacqueline Nangyo. Shoutout sa sakuyang Agom na si Nelson Nangyo. Kang Zone 7 Panal. Hali ka sa iyang Agom. From Batangas, yugo-yugunuan. Kay Bernadette Cirillo, kay Nora Nero, pabati po sa agabos na nagdadangog sa programa, lalo na sa mga taga Labnig, Malinaw. Kay Nance Camuel, sa mga taga Barangay San Jose, lalong-lalo na ngayon sa Tent City, yugo-yugunuan. Kumusta ka mo dyan sa Tent City? Pa-shout out sa mga taga Buwang, Birano, Camo, and Bilardo family. Kan puro kuno, Buwang, Tabaco City. Hali kay Janel, Jael, Birano, yugo-yugun mo. Tindugon pa. Kay PJ ng Ranya, Marina, good morning. Sa mga taga Barangay Tres, kan Malilipot, good morning po sa Indo. Thank you so much sa paragos na pag-suporta sa satuyang mga programa, no? Digdi sa One Radio. Maapo na kita, mga katindugon, sa satuyang alkalde kay Mayor Sinon Binyas Bulante para po sa iba pang mga kunyan informasyon sa iyang mga aktibidad sa nakalis na simana, mga katindugon. 20 minutos na makalipas po ang alas 9. Thank you so much sa 29 viewers kan na programang Kumusta Malilipot. Mga katindugon, niya una ang satuyang alkalde si Mayor Sinon Binyas Bulante. Mayor, good morning!
2: Good morning sa tuya dyan ga boss sa estasyon asin sa tuyang mga parahinan nyo maray na aga sa sinta ga boss.
1: Oo, di nakunta ko si Manong Arnel nagiman pala na matrayumpo so sa indang ginibong tree planting activity dyan sa may kapitan and kuyan palaan igwa naman ang talaga duman kay mga nagbugtak ni kubo-kubo sa pigka karirigusan pero pigsisirungan lang pala nito tabi mayor at ang sabi ni Manong Arnel.
2: Oh, kasi pag diyan ko talagang kadakol na tao.
1: Mhm.
2: Kanag ano ako diyan kang nag hiling kami diyan kan supig papagibumi diyan sa Mawa sa project.
1: Tapos na baya ito so kuyan niya to proyekto diyan sa so pag so agihan kan sa tuyang tubo.
2: Sa ngunya na tapos na ito.
1: Mm-hmm.
2: Ngunya na week natapos na ito na bali so sa tuyang kwan nakalipat na.
1: Mm-hmm.
2: So mga tubo dumana sa bagutang ginibo.
1: Aha.
2: So ginibo ta duman na itong garotrasis na bakal.
1: Mm-hmm.
2: Dumata na pinaagi sa tubo.
1: Aha.
2: Kasi so inot duman gibuhan mi lang ki kable.
1: Mm-hmm.
2: Pigbibitay so kuyan.
1: So main
2: so
1: pipe
2: tubo.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ang problema pag nag-uran siyempre mag ano kita duman ki ano ki didman so iga kakabitan kang kable.
1: Uh-huh.
2: Sa bulod sabi ko ba ko ng advisable yan baka mamaya magkalot pa kita dyan
1: magrasay lugod
2: baka magrasay magkaka problema so ano yan dapat dahi tamahero yan.
1: Oo, di ngunyan
2: nagibo kami.
1: Mm-hmm.
2: Duman sa ano ipinatong mi duman sa mga darkulao na
1: gapo
2: na mag-inibong baga.
1: Uh-huh. O
2: nagpundasyon kami duman yaon duman may agihana yung mga tubo kaya natapos na itong ngunyan kasi pag uras na medyo minabaha.
1: Mm-hmm.
2: Nagiyak-iyak ang tula ko dumaan. Talagang buminaba na sa ibang mga tubo.
1: Kaya ay, sabi see.
2: Ko, tawa ng tara, atensyon.
1: Di, ngunyan, nakabalantoy na siya sa sarong establing istruktura. Asin niyan, mga bakal na matabi, Mayor.
2: Oo, yan ang ano, na nahiling ta naman na masarig na.
1: Mm-hmm. So, sana makisumaro ang gabos na bantayan ang mga proyekto kan lokal na gobyerno ta arog ka nakaliis na aldaw diyan sa San Jose nawaran kitubig ta kan na hanapon kan mga pagiriban niya to tinirigmas na naman tabi nyo so kuyan linya pinurotol kan mga sumbikalan napaprakasaran serbisyo
2: piguro yan o yaman naman garo kan matudahon ang tubig ka.
1: Nauuyam na pala si na o talagang dahil lang kimagini mong karahayan ng mga lapakan na iyan pati yeah. So iskulahan dahil tubig pero ang aldaw ito
2: kay Rakman kan sa mga nagralaong na may maray na servisyo sa tubig pagkatapos si Ringon kayan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya baka morumundo man.
1: Mm-hmm.
2: Para isipo na sana so kapagalan ka na iba yun man ay pagkonsiderar ninda.
1: Uh-huh. And isipo na lang na pinagastusan niyang kang gobyerno para sa satuya. Uh-huh. Gabos bako sa kiisay man na Poncio Pilato kundi gabos kita nakikinabang tabi mayor.
2: Uh-huh. Halian sa ano ta halian sa buwista halian sa bulsata. Mm-hmm. Yan ang gabos na mga proyektong an kung medyo namumurumundo gayod kung kisay kung kimeyor garo namumurumundo dahi pag ano dyan.
1: Mm.
2: Dahi pag tigbasan ang tubig ang tubo.
1: Oh, ta,
2: kung baka kung igwaki problema di pag restoryahan na. Mm-hmm. Mapakaray.
1: Oh, so ang pirmi niya itong pipapagirundom ni mayor na magtarabangan kita ta dahi man ki matabang sa tuyan mga taga Malinaw mga taga Tabaco mga taga Bakakay. Permin kita man sana po dyan sa malilipot ang magtatarabangan. Ayaw. Para sa suy-suy na maray na serbisyo lalong-lalo na tubig mo niya na mainit kaipuhan na maray tabi mayor.
2: Ayan ang ano ta na Actually, hali ako sa ano, duman sa Shorsta.
1: Mhm, hindi ka ngunyan.
2: Maula-una naman sa kuan, so overflow. Kasi ma talaga, medyo
1: nagluya.
2: Salamat sa mawasa.
1: Mm-hmm.
2: O ta medyo dahil nagluwas so duman sa itaas.
1: I see.
2: Actually, ang duman sa itaas na yan, pinagagaramit ang dyan sa mga overflow, binurog ko sana yan ki...
1: Mm-hmm.
2: Ki...
1: Tubo?
2: Ano yan, lastiko.
1: Uh-huh.
2: Tapos may tubo, nakakonek ang pasiring dyan sa... Ano yan, sa Tin City.
1: Mm.
2: Sa sarok man, sa exis man duman, iglaog man duman sa tangke kang San Jose.
1: San Jose.
2: Sayang man ang gadbagasig, isa ng ula duman sa daga. Then sa ngunyan, nahiling ko pag duman kong subagong aga, nahiling ko na
1: nag-overflow na naman.
2: Rulusot na naman sa tubig.
1: Maulao
2: na naman duman sa kuyan.
1: Marami.
2: Ang hulugan na ayos. Salamat sa tabi sa ano.
1: Mga taga
2: Mawasa
1: kay Engineer Buino. Di salamat abi sir sa permima na pag-aktibar tulos kapag ka medyo naghihira, nagbabawas an bulos kan tubig sa gripo tabi mayor.
2: Salamat kaya ayan ang pigsabi tabagan kay puhan ta mag ano na ining mga tao ta sa Mawasa na mga malistuhon man na ano na tulos ninda. Ari sa sun medyo nagkulang sa in mariparo sinda.
1: Mm-hmm.
2: Yan ang dalagan kan sa tuyang ano, so maintenance baga kan sa tuyang ano yan, tubig.
1: Mm-hmm.
2: Kaya okay lang na medyo magano kita, medyo may contribution man kitang diit sa pagpakaraykan. May nagbabayad kita. Kaya dako lang bagay na ito na sa mga bayad kang mga consumidores na talagang naatindiran sa mga dapat na ma-maintain.
1: Mm-hmm. So, digdi sa sentro, ano na, ano ang updates dyan duman sa plano niya itong pagbalyo na kana koneksyon? Ongoing pa? Ano ko yan, Tabi Yor? Ongoing?
2: Hello?
1: Opo.
2: Hello?
1: Opo, Tabi Yor, go ahead. Digdi sa sentro, Tabi Yor, duro-diretso mangiraray. So, pinagigibo niya itong rehabilitation. Nuari na ang pag-transfer. Pagbalyokan na kuyan koneksyon diyan sa makusog na source. Yor.
2: Hello.
1: Opo.
2: Wara ako eh.
1: Okay man tabi Yor. Okay man. Yes.
2: Hello.
1: Sige. Okay man tabi Yor. So digdi niya ako sa sentro. Kumusta? So pinagigibong rehabilitation kan mga tubo. Ma-transfer na po kita duman sa makusog.
2: Aso sa ano, so diyan sa Banwa.
1: Apa?
2: Oo, isa presenting unyan, pero kang naagyan ko may pig ano pa sinda, may lugar sindang nagano pa sinda, nag-leak test pa sinda. So kakaganin da ki pressure para mahiling sumay nagluwas. Dahil ko kuang ko nakatapos na ito, parang tapos na ata.
1: I see.
2: Na pwede na si Mawasa diyan magano. Magkabit kang mga bagong connection diyan.
1: Okay.
2: Ngayon nakakabit na. So hali na yan sa Kalbayog.
1: Kalbayog na. Okay. So digdi naman kita ka nakalistal daw. Ano ining ginibod yan sa so property transfer sa Barangay San Antonio Santikon Port? Kung sa inbisita niya to sa mga taga Department of Transportation, particularmente so representative si Engineer Noel Lozada. Anong activity ito tabi Yor?
2: Salamat sa DOTR. Digi sa ano sa region dinarana sa tuya so papili so turnover kansa indang pundo na ginibo sa Santikon.
1: Mm-hmm.
2: Actually kita local government kaya ito naggibo, then pagkatapos ta na mag ano kyan makaliquidate kita sa DOTR.
1: Mm-hmm.
2: Then sindaman ang ma-turnover sa local government. Siring palangkan ang mga project ang local kang national government na ginibo sa local na gobyerno. Dapat igwa siya ki ano turnover sa local government. Parang ituman an ano ninda eh. So halimbawa, so pundo ninda, suporta ninda kan national government.
1: Mm-hmm.
2: parang saro itong turnover na ito sa papilis ninda pag abot ninda sa liquidation man.
1: I see. Uh-huh.
2: Yan ang ano, yan ang ano daw, yan ang protocol.
1: Mm-hmm. So magiging attachment ninda duman sa liquidation kan pundo, halimbawa ang ibinaba ngayon diyan na 2 milyones, dapat so proyekto dokumentado and then pigresibe kan recipient local government unit, tabi mayor.
2: Saro iyan sa mga ano taman na pag-abot sa ano, pag-abot sa record din da duman sa DOTR, dai man kita ki ano yan apod gaan ki so may pending na projects na siring-siring kan eh. Na clear kita na mata igwabaga kita kipigahalat man na so pundo kan
1: sa pier
2: ano, DOTR man na 20M na para dyan sa Barangay 3. Dapat clear kita mo na kaito bago naman sinda ma, ma ano kay masunod na project
1: ma implement kay panibagong project na ang pundo hali sa sainda.
2: Para may record man sinda na klarado si malilipot and naano na nindaman, nakaliquidate naman sinda kang project digdi sa tuya kang itaagi din bago sinda mataon naman kipanibago.
1: So okay na pala na no, at least mga katindugon, actually ang proyektong ito napo na nito pigkonsigir ito sa first term pa kan sa tuyang alkaldi and then kan siya makabalik tamang-tama inauguration tabi mayor.
2: Naabutan pa si inauguration na eh.
1: Ay, kinaban. So, ikaw kitang bisita sa Tent City ba niya?
2: Sa ano, may message sa kuya para mga tao ni kuan ni Senator Bam Aquino, madyan daw. And nag-ano sa kuya, nagme-message sa kuya.
1: I see.
2: Kita kulma sindang piglibot ata. Pige ano kita kung anong schedule ta. Pwedeng maagihan. Kaya kung anong kuan, igahalat ko man sinda. Anytime na mag-text sinda kung maagi na, naka-ready lang ako.
1: Kumbaga sa ano, automatic ang sa tuya man na pag-respond lalong-lalo na matao ito kitabang.
2: Elingon ta kon ano man an ano nindan ma ay, ano yaon sa ato bang ang kaining sa tuyang mga ibakwis kon ano man ang sendan ano may tabang
1: Okay so digdi kita sa kuyang tabi mayor sa swerte kan sa tuyang mga kahimanwa, lalong-lalo na itong mga yaon dyan sa Tent City. Na dubli ba niya itong mga recipiente niya to gikan sa emergency cash relief o cash transfer itong 10,230 gari na dubli sa mga pag-iriban niya to tabi mayor?
2: Bali talagang possible na igwaduman na madubli and kasi ang ano ka ito so inot-inot ang panao na 10,200 para sa mga evacuees.
1: Aha.
2: Ngunyan, nagpaluwas kaya ano, na tawanan sa mga farmers man.
1: Aha.
2: Nangahulugan sa mga farmers, possible na igwang yaraon duman, mas dakol siguro sa mga yaon sa evacuation sa mga farmers man. Na nag-uro na relate man duman ang uuma. Kaya so, siguro may igwa duman kaya ano. Igwa man ki mga bako man dyan sa ano, bako man dyan sa
1: 6 kilometer
2: sa evacuation center pagkawin mga evacuees na inabot man kasi partner siya.
1: Kasi nahiling ko so inot na 10,230 nasa 395 so beneficiaries. Pero ining latest, nasa 447 gabusinda tabi, Mayor. So di, congratulations sa inda na mga na kasabay duman sa mga pigtabangan kan sa tuyang gobyerno dahilan sa kapigaduhan sa padagos na pag-ngurob-ngurob kan Bulkan Mayor. Yo, So pasiguro kita.
2: Igwa pa man, igwa pang napadao kan sinun kasud maata iyon sa Bakakay. So inasikaso sa ano ni Kong Crisel,
1: supap so, ito mga, presidential assistance opo to farmers and Fisher Fox program pap kundi ito nagreklamo sa mga iba ta nyata nga ito ta 2,325 sana dahil lamang ngayon nalagdagan.
2: iba-ibang programa
1: iba-iba pong kantidad si itong kunyan na itatao and saru pang magayon na barenta si mga naod dyan bagatabi yor na sa mga tricycle operators and drivers niya to kanpit sa 14 na release naman sindakan 5,000 duman sa Ayala Mall. Tabi yo.
2: Oo. Igwa man ki igwa nga ni kinagwa para message man sa kuya. Sumanamod ka tong Garuda ay nakasabay.
1: Mm-hmm.
2: Paki paayos na lang kan lista gayud buda si ano si susa asosasyon baga.
1: Mm-hmm.
2: Kasi figuro ay to duman sa record kan mga asosasyon. Siguro paki paarayos ayos na lang para ma masikaso taman.
1: Oho, kasi maski puro paano, ngunyan talaga ang gobyerno, basta kaipuhan at tabangan ka mo, lalong-lalo na naging kamang biktima kang kalamidad, automatic man, tabi, yor na iguan yung pigtatao.
2: Eyo, kaipuhan man, importante ang porta kang lokal na gobyerno, basta matama talang ang disbursement, matawanan.
1: Oh, mapahit man kita ano ha. Kumusta ba yan so ano? Construction kan mga school buildings dai pa kamulaman ki notisya ko na an LGU malilipot kasabay man duman sa tatawan ning kunyan kwarta budget para duman.
2: Saan ito?
1: So, po, sa DepEd bagatabi inyor.
2: So sa school building.
1: Uh-huh.
2: Ayun na, garo na hiling ko sa listahan. Garo na hiling ko sa listahan kang province. Garo igwa man kita kisarong classroom.
1: Hindi lamang kita na.
2: May saro kitang classroom. San Francisco garo ito.
1: Sa San Francisco sa Impact Learning School. I see. Hindi lamang nakasabay so kinakban niya to ano ha. sa probinsya na ipanag-abot sa satuyang pigahanat na dump truck na sabi sa kukan mga yaon dyan sa solid waste management gari ngayon sir sadit na talaga ining sa mga pigagamit na truck tibaan ngayon kung ano na daw ngayon so updates kan na itatao kang probinsya.
2: Ayaw, baka lamang mangyari na sa ano sa Lunes oo.
1: Mm-hmm.
2: Tama po naman ako sa satuyang mga board member ko na ano na talaga kung so authority kay Gob.
1: Mm-hmm. Actually nabasa ako approve na ito kan sanggunya ang panlalawigan tabi mayor.
2: Rin ito.
1: Approve na so authorization na mag-donate nin dump truck. Approve na po kan sanggunya ang panlalawigan.
2: Sabi ni ano ni BMC na okay na da.
1: Okay. So mahalat-halat na lang kita tapa no. Iyon ang pinaka kuyan taman. Oy, antes kan iba pa tabi mayor i-congratulate na ang sa tuyang San Jose Community College nagproducer ki mga tapnater sa katatapos pa sa ng licensure examination for teachers. Tulo ang tapnater niya to and ang San Jose Community College kasabay sa top 10 performers na mga eskwelahan sa bilog na Pilipinas tabi mayor congratulations po sa inyo
2: ang congratulations sa to ga boss dako lang nan sa kuyang kaugmahan and nagapuntulo sa okay attorney sabi ko tangani na kung paano ta makumbinsir giraray.
1: Makumbinsir. Ancen. So, Ancen.
2: Duro dagdagan tan sa to yung enrollees.
1: Oho.
2: Hilingon ta naman sa resulta.
1: Oho.
2: Ayun, sabi niya, madumanda siya sa...
1: Mm-hmm.
2: Sa DepEd.
1: Actually, ang Ched po, Ched, Naga kuyan, saro sa mga nagbandira kan accomplishment kan sa San Jose Community College. Kaya baad ko na maging padatulan lamang ini na dagdagan ang 916 allocation gibuhon na sa ausigi na to total maray na maray man ang performance nindo dagdagi na inyan arog kan dati ta makaya rak man sa mga dai ma-accommodate.
2: Ano man ako ang baga na maray ang produkto maski baga sa banhe di dagdagan ay, pag mga maray nga ini nga nung ini ikaw para para si baga kita para tanong ade maura gay sugusin ko nyan utrunta nga ini banhe nga
1: so mga parabulang maray so, maray na rasa ini sa pagbulang kaya dahil dapat ina congratulations naman sa mga top notcher niya to kay Harley Bunao Brabasi, Angelin Boasan Buen, kay Jervin Villarasa Bundoy. Di orgulyo ni Dakula bago sa nakana malilipot kan San Jose National High School kundi aw kasan San Jose Community College kundi siyempre kan sa indong pamilya tabi mayor
2: ay Dakula ang kaugmahan me talagang may ano talagang may score talaga so SGCC.
1: Na nakasabay duman sa mga pandiurag man na local kuyan state college digdi sa bilog na Pilipinas. Yeah, kaya para sa imo tabi attorney, asin sa mga pagiriba.
2: Maging katulad mo. Siguro, dahil naman ako garoki dakul na ano sa Indogabos, dakulao na salamat sa pag-antabay sa Surusabado itong programa. At least na nagkakaigwa kita ki-update sa lokal na gobyerno kan malilipot. Sa Indogabos, maray na aga asin Diyos mabalos.
1: Thank you so much! Mga katindugon, si Mayor Sinon Binyas Volante. Ana sa tuyang may gusna alkalde isipon mong atam na atam yaon na dyan sa kapo ngulan kan tubig nagbibisita tamala kanakalis manangad na aldaw mga katindugo nagkapirang aldaw medyo na perwisyo na supply kan tubig dyan sa San Jose lalong lalo na kana hanapon kana barangay si problema na discovery na tinirigbas na naman ka nagkapirang lapugo ang linya kan tubig sa ibang aning lugares dahi talaga kitubig kitama na marayan tubig pigratakan niya to so facility na sana dahi po niya to yan pagparagiribuhon ta bako po yan maray and sabutaman may maski dahi sa indong nakahiling na tao an kagurang nan pirming yaon sa may nalilindungan kita sigurado kung an sa tuyang pigigibo pamperwisyo sigurado an pamilya nindo pamperwisyo hun man kayan bako man sa pagmaldisyon kundi yan an talagang totoong pangyayari digdi sa ibabaw kang kinaban an si Seman na nagtanom mga katindugo ni Paros o sigurado bagyo an sa indong anihon o arog sa Indo na nagpipirwisyo ka mo kan fasilidad ka na dakul na tao sigurado pirwisyo man ang buhay kan pamilya nindo. Sabi ka na sa kuyang barkada anto-anto kung ano ang pinagigibo mo iyo man sigurado ang mabalik sa imo. Kaya kung karahayan po ang sa tuyang pinagigibo sa satuyang kapwa sa satuyang komunidad natural karahayan man po ang pwedeng magbalik sa satuya pero kung perwisyo kita sa komunidad dahil na nga ni kita nakakatabang nagpiperwisyo pa sigurado po ang pamilya nindo kakastiguhon piperwisyohon man. Ay, dahil nindo naiisip yan. 44 minutos na bakalipas po ang alas 9 nakauron ko sa sarong negosyante dyan sa malilipot mga katindugon grabe ngayon sir ngunyan ang kapigaduhan ako ba nga ngayon igwa ki mga nag kukuyandig di sa kuyang mga trabahador, nagkakaon ngaya, nagkukuanin mga advance, ano? Advance nagkukuaki mga epektos. Dati ngaya, ang pigbabayadan ka yan kada simana, ribo, ngunyan ngaya, ang pigbabayadan na sana mga katindugon, dahil na nga ni King Yintos. So, sa madaling sabi, kita, mga katindugon, nakakamati kilabi-labing kadifisilan sa buhay. Kaya, nagbabawas man po kita nin konsumo. Iyan, maray iyan po sa satuya, ano ha? Pero, sa kada bis pagbawas po niya to kan sa tuyang konsumo, apiktado ka iyan ang negosyo. Kaya namamati ninda na talagang grabe nga ang kadifisilan ngunyan, mga katindugon. So tama ito na kita na mga pobreng tikoy dahilan sa talagang limitado ang sa tuyang nakukuang ganansya sa Urual daw, maniniguasin dapat lang na magbawas kita, ha? Maghigpit po tayo ng sinturon. Kailangan po nating bilhin yung mga pangunahing pangangailangan ng ating pamilya. Minsan nga ni si snack po niya to sa room base na lang. Kung mapupwede nga ning 3 times a day na lang talaga magkaon, ano po? Pamahawan, pangudtuhan, buda, pamanggi. Tanganing baka pagbawas-bawas. Pero ang gabos na pagtitipid po niya to, mamamati iyan na epekto, negatibong epekto, kan mga negosyante niya to digdi sa palimon. Sa bagay, ang mga negosyante, dahil man po ki problema, tama pirak maparoy sinda. Pero siyempre, so sa indang pigi-expect na ganansya sa Urual daw, at sin sa pagtumbakan bulan, mababawasan po iyan sa kada bes na ang mga pobreng tikoy nagkukontrol na magastos asin pig papatama-tama sana an sa indang available na kwarta tangani na makasustener mga katindugon sa pang-Urual daw na pangangaipo. Iyo po, so yan ang katotohanan digdingon yan sa kapalibutan. Pero igwaman akong nakaulay na sa runggurang na ako ngayon oy haloy na digdi sa ibabaw kang kinaban. Ang mga arog ka ini nagkaperambes mi ng inagihan. And, malilipas man sa nangaya ini, ang pinaka-importante lang sa satuya, mga katindugon, da isa na po kita mauyam na magpursige. So, ang keywords po niya to, da i mauyam. Magpadagos na po ang satuyang buhay, magpadagos na maghigos, as in magpadagos na maging tultol. Taan si Isay manatultol, pero may mga katindugon na natatawanin grasya. Yeah! Good morning! 48 minutos na makalipas po ang alas 9. I-acknowledge niya to at sa tunya mga paraan tabay dyan sa mga taga Binitayan. Salamat sa indong padagos na pagtitiwala. Ano tabi, pading boy, ayos man ang sa imong kinaban dyan sa Binitayan? Okay man ngayon. Dyan mga katindugon sa may

0: Ano tabi, manong daanan sa tuyang pigkang kasilibutan ko niyan?
1: Kayaban wang balik.
0: Kay... Pading boy, buda kay mading auring na Nunez. Thank you so much, ano, duman sa... Ibinarabad mo tabi, pading boy na grasya. Kay manong Efren, bunayo. Kay pading Arnel, rabi, buda kay Madam Chat. Kay Lola Paring. Kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay. Siyempre kay Lola Sining, buda kay Lola, o Lolo Angel. Kay Pai Jun, buda kay Maiglo Borse. Marina, good morning. Si mga yaon dyan ko nyan, sa mga resorts, ano, medyo magtada po ni Kusog para daima diskwedo. Kadaklan na mga nagpapasiring po dyan sa mga resort, mga barkada, mga miembros kan familia, dahil ang gad na iibitaran ang pagkawat nin baso, paturuwal to one. So medyo maging maikmat ang lambang saro, dahil pagtugutan ang kagrupo na magpataw-pataw dyan sa karigusan na medyo may tama na mga katindugon kan bugsok na likido. Dati maad ko na duman kita mamundo, imbes na nagpuon sa kaurugmahan, matapos sa kaurugmahan, tibaad ko na mapaduman kita mga katindugon sa kararatan.
2: Good morning, good morning.
0: Mga katindugon, ang weather system ko kakaapiktadig di po sa satuyang palibot. Localized thunderstorms po na nagdadaranin paminsan-minsan pag dalom nin kalangitan, may mga paguran. Pero ang mayor na kamurugtakan, mainit. Talagang ang init mga katindugon, bako karaw-karaw, digdi po sa satuyang palibot. Kanya, gabos kita, magpasiguro nin maray. Basi digdi sa pagtataya sa karkulo, mga katindugon ka na pag-asa. Ngunya na aldaw na pizza disease Sabado, Mayo disease 2026, and heat index po, digdi sa Legazpi, Albay, nasa 43. Grabe, ano ha? 43 degrees Celsius. Grabe na. Na nasa kuya na siya po mga katindugon. Nasa danger na po. Nasa danger category na po ang init factor na namamati po niya to digdi sa probinsya Kanalbay. Kaya baga, pagluwas po niya to sa satuyang House of the Rising Sun, talagang ang init na mamamati niya to matindi. Ito palan, manong loins, nasa 43 degrees na ang init na mai-experiensyahan digdi po sa probinsya Kanalbay. Utrohon po niya to, nasa danger category na po siya. Na ini pwedeng maghatod sa satuya nin heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke kung padagos mga katindugon na yaon kita magbabaray basahay sa luwas kan sa tuyang House of the Rising Sun. Kaya nga ni kasood ma so sa tuyang learning systems reform policies orientation, talagang dai kakayanon na mag-stay sa COVID court, matindi ang init. Yo, mga lola, mga senior citizens, dai na po tabi magparabaray basahay. Sabi nga ni Manong Mane, ta regular po siya na naglalakaw-lakaw dyan sa seawall, alas 6 pa sana namamati na ninda mga katindugon. So lanit gikan sa init kansaldang, so talagang matindi bako karaw-karaw. So anak na Pilipinas, pig i-expect mga katindugon na makaka-experience ng El Nino sundo sa bulan na Setyembre. Kaya mainit talaga ang kapalibutan. As in, ang init na iyan, sigurado mapamaray iyan kan sa tuya mga burabod, kan mga kapuungulan. Kaya kung marirahay ang bulos kan tubig sa gripo, gikan sa mawasa, sa municipal water system, dapat na protihiran po inya hantangani na dai kita maka-experience ka na nag-aarok nin matanga as in nagsasalod kan sa tuyang mga balde, mga timba dyan po sa kanal. Those were the days iyan mga katindugon kan kita. Iyo iyan ang kamurugtakan dyan sa Malilipot, dyan sa Barangay 1. Pa-Kuryanan, pa-Urumbasa na magmataning atam. Alauna pa sana, nag-aarok na kita mga katindugo niyo. So, sige!
2: Good morning!
0: 54 minutos na makalipas po ang alas 9. Mga katindugo, digdi na po niya ito. Tinatapos ang sa tuyang... Saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Nakasabay niya to si Manong Arnel Asuenta kan Civil Society Organization CSO. Siyempre ang satuyang mahigos na alkalde si Mayor Sinon Binyas Volante. Sa Indo po gamos na panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na sa pangaran ni Loings.

0: na good morning kay Manong June Sapitir, kay Madam Doreen. Asin sa Indo po, Gabos. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: Akasararo asin mga mabuton. Kaya panuang malilipot sa mong patapaon.
2: Hey mga madi. Tapos na ang exam. Ano na? Trini na sa nagkitang drawing sa outing.
3: Kaya nga ni, sa indaw magayon magduman.
4: May aram ako mga madi. Mana, duman kita sa Namanday Island Resort.
3: Namanday? Di ba sa baka kay Ian?
5: Summer destination baka mo? Kung naghahanap kayo ng sulit na beach resort na may magandang view ng sunset, pwedeng mag-bullfight, may white sand, dito na kayo!
6: Plus, meron pang infinity pool, restaurant, and bar. Napakaraming magagandang areas for your IG posts at siguradong comfy stay. Dahil napaka-accommodating ng mga staff, kaya siguradong makakapag-relax at mag-e-enjoy talaga.
7: Alam nyo ba na isa sa mga pinagmamalaki ng Namanday Island Resort ay ang masasarap at high quality na mga pagkain? At ito pa ha, marami silang rooms available. Tulad ng cabana standard at villa na naka-aircon. Meron din silang cottages for day tour.
5: At bilang yan, dahil meron din silang free fall, clear paddle, jet ski, banana boat at crystal kayak.
2: Grabe, nakaka-excite ang mandi.
8: For booking and reservation, message Namanday Island Resort Facebook page or call and text at 0917-000-9021.
9: Ano? Tara sa Namanday Island Resort.
10: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo gaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
11: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: Mga kabataan, magkaisa at magantabay na sa programang Bayan at Kabataan.
16: Bayan at Kabataan,
15: ang programang para sa Indo, kaya dipila ka mo.
16: Bayan at Kabataan,
15: dadango kada Sabado, alas 10 ng pagkaaga. Hosted by Derek Joe Ortega. Dinlisa na sa One Radio 91.3 News FM. Pinto.

Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, ay good morning po. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Sabado, 10 to 11 in the morning po, ay magkakasama-sama na naman po tayo sa programang Bayan at Kabataan. Every Saturday, huwag mong palampasin. 10 to 11, siguradong sulit pakinggan sa One Radio News FM. Sa mga suki po natin ng mga drivers, mga jeepney drivers, bus drivers, van drivers, mga private car drivers, mga pedicab drivers, tricycle drivers po. Except for the screw drivers, ay good morning, good morning. Ito po inyong makakasama sa loob ng isang oras. Sa himpapawid po na patuloy pong lumilipad. Walang iba ko kundi si Direk Joe Ortiga po ang nagsasabing Diyos marhay na aga po. Everyday, kasama si Direk Joe Ortiga sa programa. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko pong pasalamatan ng ating mga sponsors. Tulad po ni Barangay Chairman Benjamin Casin po ng Barangay San Antonio, Tabaco City po at ang Sangguniang Barangay po ng San Antonio na isa po sa mga main sponsors po ng Penpen de Sarapen, the TV show po na New Generation at ng Bayan at Kabataan. Dapat po nandito si Cap, kaya lang may inaasikaso pong dalawang taga Barangay San Antonio po na kailangan po ang tulong ni Cap Ben. Pag si Cap Ben po ang pinag-uusapan, hindi na kayo kailangan kumatok sa kanyang pintuan sa kanyang bahay, sa kanyang pong opisina, dahil ito po ay palaging nakabukas sa mga taga Barangay San Antonio. At kahit hindi po taga Barangay San Antonio po, ay natutulungan po ng ating kaibigan na si Cap Ben Casin po. At happy listening po kay Cap Susan Nabor ng Estancia Malinaw po. May room po silang session ngayon ng kanyang sanggunian po. Ano? Good luck po sa session at ibato na lang po sa amin kung ano na pag-usapan po. Ano? Kung kayo po ay kaping-kapi na at gusto niyo talagang magkapi po na berry aro, masarap pa po, hanapin lamang po ang Kapihan sa Natad. Kapihan sa Natad ay matatagpuan po sa Purok 2, San Ramon, Tabaco City. Meron din po silang mga snacks po sa mga kanilang mga suki dyan sa Kapihan sa Natad. Bukas po sila 3 o'clock in the afternoon hanggang alas 10 po ng gabi. Kung kayo po may problema sa inyong mga insurance po sa motorsiklo o kaya mga sasakyan, ay hanapin lamang po si Ma'am Laarne Burak po ng Laarne Burak Insurance Agency po. Siya rin po ang may-ari ng Kapihan sa Natad. Matatagpuan po yan sa Barangay Pawa, Tabaco City po, kaharap lamang ng LTO Tabaco po. LTO Assistance, tumutulong din po si Ma'am Laarne. And maraming salamat din po kay Kongresuman Crisel Lagman bilang sponsor po ng Penpen de Sarapen at ng Bayanaan. Si Arnella Suro Asweta po, good morning po Direyan at Kabataan. Si Sean Marie po ay good morning po Direk Joe. Okay, kumusta po kay Sean? Ganun din po kay Rodriguez po ay good morning. Aba kay Direk Direk Paulo po ng Maynila, Penpen de Sarapen yun. Good morning Direk, kami po ay nakikinig at nanunood po. Ayan, Anna. And happy listening din tayo Alingasyon Pabi, pari po ng Barangay Labnig dyan po sa Malinaw. Hello Sek, ha? Kumusta po ang buhay-buhay natin dyan? Sa mga magkabataan na nakikinig sa aming mag-showbiz at sa

0: ali po sa Penpen de Sarapin New Generation TV Show na napapanood po tuwing araw ng Sabado 3 to 3.30 ng hapon po sa Kalinggo. Diyan lamang po sa Signal Cable Pinoy Extreme Channel 106. Wala nang pakimi-kimi ho. Pag kayo po ay nag-workshop on air, ay agad po kayong mapapanood sa television. At kung kayo po ay maswerte, baka kayo po ay makasama pa po sa pelikulang My Guardian Angel. Ay bisita po tayo ngayon dito sa loob ng studio po. And hello pa lang po kay Kapitan Rodolfo Boy Bukay po ng Barangay Labnig po ng Malinaw. Nagpadala po siya ng kanyang kinatawan po dito si Kagawa Ruben Camo Prasidio. Tama po? Prasidio. Ito po ay kagawad po na tatlong terms na. And siya po at ang papalit kay Kapitan Rodolfo Boy sa darating pong halalan po ng barangay po natin. Ano? So, hindi na po natin pa magpapatumpa, kakausapin na po natin si Kagawad Ruben. Good morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Kumusta po? Okay, kayo po ang full name po niyo.
1: Ruben.
0: Ano pong middle name po?
1: Camo.
0: Camo. Kagawad, ilang beses na kayo na nagkandidato pong Kagawad?
1: Pang last term ko na po, bali, 3 terms po.
0: 3 terms.
1: Graduated.
0: Okay, ilang beses ko kayo naging top notcher po bilang Kagawad?
1: Bali, 2 beses po, na pangatlo po, sa sobrang tiwala siguro sa sarili, kaya po medyo napabayaan. Pangalawa po tayo
0: okay.
1: Sana.
0: Okay, for 9 years, tama?
1: Almost 12 years po, yata kasi maraming extension po.
0: May extension, at may mga na-postpone na election. Ano po ang nagawa niyo po sa barangay, let's say, in ordinansa, na kayo po ang naging author na kapakipakinabang po sa ating barangay?
1: Bali po, sa video okay po, hanggang 11 o'clock po ng gabi, ginawan po namin ang ordinansa para gusto nang matulog alas 11 ng gabi o kaya yung may mga sakit, tulog.
0: Okay, so maganda pong ordinansa yan. Aside sa video okay po, tungkol naman sa kabuhayan po.
1: Bali po, advisor po ako ng perporok po kasi kaming mga Kagawad.
0: May ato po.
1: Yung problema po sa na-assign sa akin na purok, nan ko po kung anong problema, main problem po na purok, binibigyan ko ng pansin, yun ang binababudgetan ko po para may mapatrabaho po.
0: Okay, so
1: na-assign po ako sa Purok 11 ng Labnig. Bali, binabaha po sa Purok 11.
0: Mm-hmm.
1: Ginawang paraan ni Kapitan, bigyan po ng, para hindi na po pasukin ang baba ng Purok 11 po.
0: So, it means to say, Kagawad, yung na dapat sa flood control ay nagawa po.
1: Opo.
0: Hindi po nailagay sa malita.
1: Hindi po. Hindi okay. Po natin gawain yan.
0: Na po yan, ha? At kumusta naman po ang proyekto po ng ating seo po sa barangay tungkol po sa mga kabataan?
1: Sa kabataan, bali advisor, meron tayong skitcher woman. Okay naman po ang pagpalakan ng budget para sa SK.
0: Okay naman. So tungkol naman siya po?
1: Sa edukasyon, bali binibigyan din po namin ng pansin kung anong problema na at the same time po, Committee on Education po tayo, Committee on Appropriate. Kung anong problema, dalawang school na po na yan. Kung anong problema,

0: kagawad po. Ang alam ko po, zero balance na po ngayon, zero balance na po drugs. Noon po, merong mga ano, may mga nakalist po sa amin, mga drug addict po. Ngayon zero balance na po.
1: So talagang matahimik na po ang barangay. Okay, at tungkol naman po sa proyekto sa mga citizen po.
0: Balam ko dahil may kagawad po na na-assign doon. Mas maganda po ang ng senior citizen. Asikaso po ni Mels Kanya, barangay si Mels Kanya. Siya ang na-assign para sa mga senior citizen. Pat po ang mga senior citizen ngayon dahil asikaso po ng amin.
1: So nabibigyan mo ba ng kanilang mga maintenance?
0: Sa gamot po. Kulang na kulang po ang galing sa munisipyo po. Pero naman po.
1: So at least nakakatulong sa ating mga senior citizens. Okay po sa senior citizens, Walema. About yung mga po ng mga buntis po.
0: Bali, ang first priority po ng BHW po namin sa health center, wala rin problema po. Kasi mga mas sipag naman ang BHW namin.
1: At ang balita ko po kay Sek, magpapatayo daw po ng building.
0: Ay, meron na po. Meron na.
1: Kagagawa lang. Okay. So, ano po ngayon?
0: Bali, 80% po tapos
1: na. Percent tapos na, okay. So, ikaw po, kagawad, Ben, ay halos Captain Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. Ano po ang plano niyo kung kayo ang kakandidato bilang isang po ng Barangay Labnig? Ano po ang gusto niyong iparanga kababayan dyan sa Barangay Labnig? Posible niyo pong gustong gawin kung kayo po bilang Barangay Kapitan po?
0: Good morning po dyan sa mga taga Labnig. Piyesta. Ito po ang barangay kagawad nyo, si Praxidio. Ako po ang plano ko, kung sakali maging kapitan, gagawin ko po ang mga hindi pa nagawa ni Kapitan Bukay. Iyon lang po ang aking misyon, vision para sa mga taga, na kung sakali maging kapitan tayo, trabahuin po natin na rapat po bilang barangay kagawad. Sabi po sa pag-seminar, hanapin ang problema ng barangay, trabahuin at ng magawa ng solusyon. Hindi po bali ang kung barangay official ka po, ikaw ang lalapitan. Ikaw ang lalapit sa hahanap ng mga problema upang yun lamang po. Alam na kung ano si Ruben Praxidio kagawad. Yan po sa barangay.
1: Kung sakasakali ba ang tahanan mo ay lag sa mga teknik?
0: All the time po, nganiwala ako sa may pumupunta si sa bahay. Si Miss, welcome na welcome sa mga tao sa barangay.
1: So nasanay ni Ma'am, ano pong pangalan ni Mrs.? Batiin nyo na yung original.
0: Local. si Gina Drop.
1: Hello Ma'am Gina, nandito nyo naman po. Pero po kaya kagabaero, hindi po siya chick. At ano pong pipiliin to ng ating mga taga-barangay Labnig? Susunod na kita nyo po. Kaya nyo po, gusto nyo batiin?
0: Sa mga taga-Labnig po, mga kamag-anak ko po, mga barkad, lalong-lalo na po Labnig, ang aming barangay kapit si Rodolfo Boybukay. Bati ko po kayo ng maga, belated, happy fiesta sa inyong lahat. Hanggang lang po, minsan na first time ko po sa pero nawawalan po ako ng anak.
1: Hindi po ito magsunod-sunod na po ito kagawad. Ang aming programa pong Bayan at Kabataan ay bukas po sa inyo. Kung ano pong gusto iparating sa amin, ay malugod po namin kayong paglilingkuran dito sa Bayan at Kabataan.
0: Bali po, pahabol pala. Nag-champion sa cleanest and greenest purok sa aming barangay. Ginawan ko po talaga, doon po ako naka-assign ko. Binabati ko purok leader dyan na masipag, si sa Kanikula. Sana po laging malinis ang ating purok, lalong maganda. Purok 5, wag po kayo. Nandito po lagi ang inyong kagaling na naka

0: talay sa inyo.
1: Parang ganda. Nandito, umiibig sa'yo. Okay, sabi po ni Direk Paolo, ang workshop on air po ng Pen Pen de Sarapen ay hindi po ordinary workshop. TV agad yan po. And si Miss Ann, good everyone. Yanita Saldi po, good morning Sergio. Pabati po sa Calyos Family, Zone 11. Nakikinig po kami. Okay, happy listening. Ganun din po kay Jeneline Burak Bungkay. Good morning everyone. Pa-shout out po kina Fran, sabi po ni Miss Ann. Ang Pinpinda sa Harapin din TV variety show po ay nangangailangan ng 3 years old babae po, nasan man po wala sa show. PM o DM na lang po kay Direk Joe Ortiga po. Okay, Kagamad, maraming salamat po. Ano?
0: Maraming salamat.
1: At ako po ay patuloy pong makikipagtalastasan sa inyo. Pakikuha po yung cell number ni, ano, ni Kagamad. At ang susunod po natin ay ang isang barangay po dito sa Tabaco City. Papabatiin natin siya kung may gusto siya pong iparating sa kanyang mga kababayan niya sa Barangay Bantayan po. Akat? Ah, si Kagawad na lang. Okay, si Kagawad daw. Si Kagawad po ay asawa po ito ni Kapitan Pablo at siya po ang papalit bilang Kagawad po. Dahil magre-retire na po si Cap Pablo po sa kanyang pagiging barangay. Dahil last term yan na po ito. Kagawad.
2: Good morning po.
1: Anong yung mga kababayan dyan? Batiin mo na sila.
2: Good morning po sa Bantayan. Binabati ko po ang family Calyo sa Purok 5. Family Alaurin, Purok Gimunggala family kang Purok 5 po. And sa gabos po ng mga tagapakinig ng programa ni Direk Joe.
1: Okay, wala ka namang gusto mo pati eh.
2: Sa sarili ko po, belated happy birthday.
1: Okay. Okay pong halalan, tulungan niyo po ito si Ma'am Maris po. Ano? Dahil kung ano ginawa po ni Barangay Pablo po sa Barangay Bantayan, ay sisikapin niya po na gagawin niya at kung pwede ay mas gawin sa accomplishment po ng kanyang asawang si Cap Pablo po. Ngayon po, narito po ngayon ang dalawa pong nanalo sa katanungan natin kung sino po ang barangay chairman ng Barangay Tabaco City. Upo ho kayo, sir. At iligay po yung dito sa ating tenga po para magkarinigan po tayo. Good morning po. Huwag ko kayong nervousin. Lapit po ng kaunti. Ano po ang pangalan?
3: Edwin Bragais po.
1: Edwin Bragais. Kaano-ano mo si Mayor? Kamag-anak?
3: Sa Derintao.
1: Ah, sa Derintao. Ikaw po ay taga saan?
3: Orpa po.
1: Ah, San Vicente po? Okay. Ano po ang trabaho?
3: Pajak driver.
1: Pajak driver. Kumusta naman po ang pagiging pajak driver?
3: Ah, okay lang po.
1: O, karangal na trabaho po yan.
3: Karangal.
1: Nahulaan niyo po kung sino yung barangay captain po ng Barangay San Antonio?
3: Iyo po, si Bin Kasim po.
1: Okay, nagkikinig yan si Kapitan Bin Kasim, ha? The future po, siya possible na maging Kagawad ng barangay, ng siyudad po ng Tabaco. Okay, dahil nahulaan niyo po, meron nung pinapabigay sa inyo si Kapitan. At ito po ay pagpasensyahan niyo dahil at least sumato doon sa inyong araw-arangan. Gusto kang batiin, pasalamatan?
3: Ay, ko po. Salamat po sa inyong tabi, Diyos Tiga.
1: Okay. Ang gawin mo ay pakiusap kaya atin ang mga kaibigan ng sa One Radio News FM, anumang araw, anuman na oras, especially pag Sabado. Magkakasama tayo 10 to 11 in the morning, ha? Okay, thank you very much. Okay. Okay, susunod po.

0: Ano po ang pangalan?
1: Christian po.
0: Christian. Anong apelyido ni Christian?
1: Castillo.
0: Okay, taga saan ka, Christian?
1: San Carlos po.
0: San Carlos. Okay, barangay San Carlos. Sino po yung kapitan na

0: Barangay San Antonio, Tabaco City po. Anong pangalan ni Kapitan? Si Ben Cassin po. May gusto kang pasalamat? Wala na. Kung sakali man po na dumating yung araw na si Kapitan Ben Cassin, yung mga taga-barangay San Antonio po, si Barangay Captain Ben Cassin po ay magre-re-elect po ulit bilang kapitan. Alam niyo na po ang mamang ito kahit po siya tulog. Wala pong pamilya po yan na anak o asawa. Anytime po ay bukas po ang kanyang tahanan, ang kanyang opisina para tumulong sa ating mga kababayan. Okay, ito yung pinabibigay sa iyo ni Kapitan, ha? Pakibigay na lang. Huwag mong palampasin, 10 to 11, siguradong sulit pakinggan sa One Radio News. Galing po kay Miss Ann, happy listening po sa NDS Department. Para sa bayan, para sa kabataan. Okay po, ang Pinpindisara Pim po ay napapakinggan sa bataan po. Napapanood po sa Pen Pindisara Pen at nababasa rin. Abangan nyo po ang aking column po this coming Monday, Showbiz Horizon. Pag-uusapan po natin dyan yung mga upcoming star, mga baguhan pong gustong sa mundo ng showbiz po. Yun po ay dadako naman po tayo sa portion natin ng mga kabataan, na kung saan po ay sila po ay may ambition na pumasok po sa mundo ng showbiz. At uunahin po natin ay si Pen Pindisara Pen, the new generation TV show po ay isang workshop on air. Na habang kayo po ay nag-workshop po, ay kayo po ay napapanood na sa television, sa signal cable po, Pinoy Channel 106, tuwing araw po ng Sabado 2 to 30 po hanggang Linggo po, may same time, same channel po yan. 91.3, good vibes at learning, hatid namin sa'yo. Okay, nasaan si Jenica? Okay, Jenica, good morning.
1: Good morning po.
0: Ilan taong ka na ba?
1: 17 years old.
0: 17. At ikaw ay taga saan?
1: Basag, Ligao City po.
0: Taga saan?
1: Basag, Ligao City.
0: At taga Ligao City.
1: Yes po.
0: Your talent is more on singing.
1: Yes po.
0: Ang kakantahin mo is 1251.
1: Yes.
0: Okay, bago ka kumanta, bumati ka muna.
1: Gusto ko pong batiin yung mga family ko po. Anuna Trazo family po. Sa band member ko po, VHS, kay Sir David and Sir AJ. Yun lang.
0: Okay, so palakpakan po natin si Jenica.

0: Okay, maraming maraming salamat. Tama-tama, mag-perform ako na isang group of singers na ang pangalan ay Prima Luna. This will be composed of 4 or 5 girls like you na i-feature namin palagi sa aming TV show. Okay, shout out po dyan sa mga taga Hong Kong, nakikinig po at nanonood. Si Franz, si Ann Coral, si Chris, si Miles, si Richie at si Miles at Mitch. Happy listening and happy viewing po from Hong Kong. Ganun din po kay Mama El po ng Qatar. Kay Miss Jolie ng Tanawan City po ah. Okay, susunod po natin na kakausapin po at titingnan kung anong talino po meron. Sel Ann. Okay, doon po sa mga nakikinig lang sa radyo po, ay siya po ay nakamaroon na blouse. Okay, good morning.
1: Morning po.
0: Taga saan ka, Sel Ann?
1: Taga si Chubugana, Bantaligaw City po.
0: Saan?
1: Si Chubugana, Bantaligaw City.
0: Ligaw. Isang barangay kayo? Ay, hindi, magkaibang barangay. Anong gagawin mo ngayon? Kakanta ka rin. Ang title ng song ay Bakit? Tama. Sino bang singer niyan?
1: Ano po, si Rachel.
0: Okay, palakpakan po natin si Jessel Ann.

Sabi po ni Joy, good morning po, Direk Joe Ortiga.

0: Okay, maraming maraming salamat sa iyo. At ang sabi po ni Farah Kayod po, good morning sa mga young talents. Ang Pendesarapin po, The New Generation TV Show, ay siya pong magbubukas ng pintuan sa mga aspiring talents po na gustong pumasok sa mundo ng showbiz po. Tama-tama, Giselle, ay possible kang makasama doon sa grupong Primadonna dahil maganda boses mo, ha? Boses ni Aya yan sa kaniya ni Nicole. Okay, may gusto kang batiin pa?
1: Ang gusto ko lang po batiin sa mga taga-Boga and also may ano po, family Basco and family ano.
0: Okay, maraming salamat. At ang susunod po natin ay si Yori Bitara. Good morning, Yori.
2: Good morning po.
0: Kumusta ka na, anak?
2: Okay lang po.
0: Ano bang gagawin natin ngayon? Babati ka.
2: Okay.
0: Sige.
2: Gusto ko lang po batiin ang mga taga-Kalbayog po sa Tent City. Tsaka po, lalo na po sa mga sponsor ko, sino Sir Paulito, Mama Son, and Tita Geng. Yan lang po.
0: Okay, nasa... Saan ba kayo na ngayon na nakaano?
2: Sa evacuation center.
0: Yung sa mga nasa evacuation center po, happy listening po and happy viewing po sa bayan at kabataan. Dito lamang po yan sa One Radio News FM. Okay, maraming salamat po sa ating SM station manager, si Mama Usang. Kung kayo po yung nasa Tabaco, gusto nyo po ng kumain ng napakasarap na fried chicken, aba, puntahan po at hanapin lamang po sa kanilang mga branches po dito sa Tabaco City.

0: Naligaw ay usang po. Masiram na po, barato pa, presyong pangmasa po yan. Okay, si Riali naman ang susunod sa kanyang song na Golden Maginto ito. Pwede isang lato sa pawn shop, ha? Good morning sa iyo. Good morning. Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Aba, very active itong batang to. Ilan taong ka na, Rialyn?
1: 5 years old.
0: 5 years old. Ang kakantahin mo ay Golden, tama?
1: Opo.
0: Sige, simulan mo nang kantahin. Okay, go.

0: Okay, maraming salamat. Meron kang gustong batiin, Rialyn?
1: Opo.
0: Sige, batiin mo na.
1: Ang babatiin ko po, so lulo ko tagang Kamsor, tapos ang lula ko tagang Kamsor. Ang babatiin ko po, si Lulo June, si Lula Mercy, si Lula, si Mama, tapos si Lula Minyang, tapos si Daddy, si Lula Ma, happy birthday.
0: Happy birthday po. Mm-hmm. Listening po and viewing po kay Faith at sa kanyang na magandang lula na super active po ito si Ma'am Juanita. At ganun din po. Sabi po ni Ma'am Cecilia po ay good morning po sa ating mga listeners and followers. Maraming salamat po. At Direct Joe Ortiga to the Balitang Kasado tabloid, he will be dropping weekly unfiltered opinions on everything that matters. Okay, kay Marina Ann, paano po makasali direct bilang talent po? Padala lamang po kayo ng picture, pangalan, ilang taon, taga saan, CP number po, kukontakin po namin kayo, ha? Saan po ipapadala? Kay Direk Yu Ortiga po, Facebook po, ano? Kay Cherry Carbora po, good morning po, Sir Ortiga, good morning din po. Okay, ang susunod po natin na kakausapin po ay si Jane Burak. Flower pala, flower. Good morning, Jane.
2: Good morning po.
0: Ilan taong ka na ba?
2: 19 years old po.
0: Ano ang gagawin natin ngayon?
2: Ba, interview po.
0: Okay, your talent is more on dancing, right?
2: Yes po.
0: Second, modeling.
2: Opo.
0: Okay. So, ilan taong ka na ba, Jane? 17?
2: 19 po.
0: 19. Saan ka ba nag-aaral?
2: Sa San Jose National, San Jose Community College po.
0: Anong grade mo na o year?
2: Matter year na po.
0: Anong course mo?
2: B.Ed po, Bachelor of Elementary Education.
0: So, you will be a future teacher?
2: Yes po.
0: Okay. So, hindi na kita pwedeng pasayawin dito, hindi kita pwedeng gawin modelo sa radyo, ano? So, I will just na magbati ka kung sino ang gusto mong batiin, Jean.
2: Yes, thank you po. Good morning, everyone. Gusto ko lang pong batiin si Mama. Advance happy birthday po bukas. And be careful po. And si Papa. And sa lahat po ng family ko and sa mga siblings, kasin po, and sa mga friends ko po, and happy fiesta po sa Barangay Bongga po.
0: Okay, happy fiesta po sa mga taga Barangay Bongga, Pakakay, Albay.
2: Opo.
0: Makakasama ka rin sa Prima Duna group kasi ang Prima Duna will be singing and dancing to.
2: Yes.
0: Parang yung sa teleseryeng Born to Shine na napapanood tuwing

0: alas dos imedya ata yan, from Monday to Friday sa JMA Channel 7.
1: Siguradong sulit pakinggan sa One Radio News FM 91.
0: Ngayon naman ang ating bibigyan ng pagkakataon, ang nag-iisang flower ng grupong ito, walang iba kundi si Mark. Sa mga listeners po namin, naka-itim pong t-shirt si Mark at poging-pogi po ito. Good morning, Mark.
2: Good morning po.
0: Kumusta ka na, anak?
2: Ayos naman po.
0: Ang talent mo, you can act and you can sing, right?
2: I actually singing and dancing po.
0: Ah, singing and dancing. So, papakantahin kita. Ang song ay Huling El Bimbo. Sino bang original singer nito?
2: Razorheads po.
0: Okay. Palakpakan po natin si Mark.

0: Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo.
1: Okay, gusto kang batiin?
0: Gusto kong batiin ang Burok family. Hi guys, hello po. Surprise sa region ako. And sa ano, sa mga friends ko na nanonood dyan. And sa mga Burok officers ko sa San Roque, Tabaco City. Hello guys.
1: At malapit na rin po siyang mapanood sa television. Okay, kay Ma'am Lar ni Burak po ng San Ramon, sabi niya, Direk, I'm watching. So, hello po sa pamilya Burak po kay Sir at sa kanilang pong mga anak po, sa kanyang mga anak po ni Ma'am Larne. Ngayon po, dahil nanunod po si Ma'am Larne, ang susunod po ay ang kanyang nag-iisang magandang unika iha. Walang iba kundi si Nicole. Ha? Good morning, Nicole.
2: Good morning.
1: Kumusta ka na, anak?
2: I'm okay.
1: Okay, you're okay. Happy to know na okay ka. So, you're going to sing a song.
2: Mm-mm.
1: What's the title of the song?
2: Ano, Padaba Taka.
1: Padaba, okay. Padaba means love you. Namumutanta ka. Okay. Sabi ni Brian, oo naman.

Okay, sabi po ni Jusebel Burak, anak po to ni Ma'am Larne, may gusong talaga ako. Wow! Okay, susunod po ay si Celestine Asia sa kanyang song na Thousand Years. Matanda to, Thousand Years. Okay, anak. Sige, kanta ka na, ha?

0: Okay, siya. May gusto kang batiin?
1: Opo.
0: Batiin mo na, anak.
1: Shoutout po kay Auntie Joanna sa Hong Kong. At shoutout po kay Ate Sheila na maganda. At shoutout po kay Mami na maganda. Nag-work po sa Legazpi. At shoutout po kay Ate Jo, kay Ate Joy nasa Manila.
0: Okay, shoutout po from Goosey Family. Sabi ni Mami mo, I'm watching here. Okay, thank you. To be followed by PB Marie Aces. Okay, si Mick, babati daw. Mamaya, pakatapos si PB, ha? Anong kakantahin mo, PB? Paya. Sige, go.

0: Okay, thank you, baby. May gusto kang batiin?
1: Po.
0: Sige, go.
1: Babatiin ko po ang si Tito Saleng at ang mga taga-Bantayan.
0: Okay, yan po. Anak po ito ni Kapa, ni Kap Pablo, saka ni Kagawad Maris. Ang hikul-hikul po ng Pinpin de Sarapen, si Mick. Good morning, Mick. Sino ba ang babatiin mo?
2: Babatiin ko po ang nagsusupport dito sa Pinpin at sa One Radio at sa nanonood sa akin at nakikinig dito sa One Radio. Babatiin ko rin po ang mga taga-Common at Marirok. At babatiin ko rin po ang aking mga friends.
0: Okay, thank you. Sabi po ni Jeneline Bungkay, very good ang Nini Realin namin. Love you, anak. Okay, sa mga listeners po and viewers po ng bayan at kabataan, dito lamang po sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Maraming maraming salamat po. At sa loob po ng isang oras, tayo po ay nagkasama-sama sa bayan at kabataan. Ito po yung naging kaibigan sa Himpapawid, si Direk Joe Po Ortig, ang nagsasabi, ang taong hindi ho marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi ho kaya makakarating sa kanyang paruroonan. At ang tao pong mabilis lumakad kung matinik po ay malalim. Sabi po ni Sean Marie, hello Ate Mick. Ayun. Katanungan po ngayon, sino po yung barangay Kagawad ng barangay Labnig, Malinaw, ang naging bisita po ng bayan at kabataan? I-text po sa cellphone number na 0975-999-5531 po. Maraming salamat po. Diyos mabalos. God bless po.

3 News FM. Ako po si Attorney Joyce Amara Bosotros. Iyo po ini ang Legal Sana kung sain kada Sabado nag-i-ere kita alas 11 hanggang alas 12 nin ugto. Sabado na naman, as in boses ko na naman sana ang sa indong madadangungon yan. Ta igwa pong ibang kaulangan si Attorney Randy Blanza as in mga ibang obligasyon na kaipuhan niya po munang tauan ki oras ngunya na aldaw. So medyo trending pa din sa social media, sa TV, as in sa iba pang mga huring-huding dyan sa indong kalye ang mga nangyari sa Senado kang nakaaging Mayo 13 ba ini? So kang nagkaigwa pong purutukan duman sa Senado. So ano bang magiging ano kaini, epekto kaini sa pagkasabota sa batas? Talaga bang valid ang warrant of arrest na inissue daa kang International Criminal Court? Okay. So magayon po ang satuyang paghuhurunan, pero bago po iyan, buot ko pong pasalamatan ang mga namamayo po kanin sa tuyang istasyon. Inot po sa gabo si Sir Jing Montealegre, ang sa tuyang Chief Operations Officer, si Sir Romy Volante, ang sa tuyang General Manager, si Ma'am Osang Bores, our Station Manager, and of course, the last but definitely not the least, si Sir Loins. Hi, Sir Loins. Thank you sa pag-ayos kang camera. Okay, so perfect na ang satuyang, ano, ang satuyang camera na naka-live po kitang ulnyan sa Facebook page kang One Radio 91.3. I-like na lang po nyo yun yung page. Kung yan nyo akong mahiling na nagtataram, yaon po iyan dyan sa Facebook page kaining sa tuyang istasyon. So grabe po ang kahidalian kung ngunya na Sabado, tadakulun po akong tignonotaryuhan duman sa ano, sa opisina buda sa Malilipot, ta nag-assister man po ako sa mga pagibok ang affidavit kang mga solo parents po, lalo na kang solo parents kang Malilipot. So, kumuya po nindo mag-register as solo parents, makipag-coordinar na lang po kamo dyan sa municipal MSWD, kang Malilipot, Social Welfare and Development Office, kang Malilipot. Iyo po. So, ayan, balik kita. So, balik kita sa paborito tang Legal Talk Program kung sa iyan ang mga batas sa tuyang hinihimay na malinaw, direkta, asin warang halong fake news. So, ngayon pong aga, paghuhurunan tansaro sa pinakamainit na topic po sa tuyang bansa dito sa Pilipinas. Iyo po ini ang ICC Warrant of Arrest na inissue laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ang hurun-hurun po sa Senado, nagkaigwa da pong protective custody. May issue da about sovereignty, due process, as in mga hapot na nagbabagabag sa social media. Pwede ba talagang arestuhin si Senator Bato? Legal ba ang warrant kang ICC? Maski dai naman po kita parte kang Roman statute since nag-withdraw na po kita digdi ang Pilipinas kang panahon po ni Duterte. Pwede bang maging safe house ang Senado para sa mga taong inisyuhan ki warrant of arrest? Yung mga Sena sa pagka-aresto? So ano bang ibig sabihon kang sovereignty with a due process sa iraro ng konstitusyon buda international law? So, higit sa lahat, anong dapat pigpapairal ta during this heated topic? Ang batas ba o ang emotion ta because we are a diehard fan of certain political colors? So, ngunyan po, ngunyan pong aldaw, di kita mahururan about politics, pero aramunta
So,

batas sa likod po kaining ICC arrest po ni Senator Bato. So, kaya habang nagsusurusap na po kamo dyan kasi indong pangudtuhan, sana po magdangog ka mo as hindakul po kamong maukudan. Okay. Inot sa gabos. Kung iwa po dyan na political law students, this would be a very big help. Review na din to. Lalo na sa aspect of political law and public international law. So, explain natin in the most layman's term. Attorney, legal ba ang pag-aresto kay Senator De La Rosa? Kay Senator ba to? So, ang simbag dyan, actually, legal po ito. Mm-hmm. So, pasensya na din po sa ibang pwedeng may contrary opinion. So, this is just a legal opinion. not just a mere legal opinion, but with legal basis. May basihan ang pagsabi na legal talaga so warrant of arrest ni Senator Bato. So, maski po medyo nakaka-offend na may warrant of arrest, pero valid ang warrant na tinopo kang ICC. Taigwa pong kasong na i-file sa International Criminal Court kang miyembro pa ang Pilipinas. So, aram na nindo iyan kasi ganti kasabi sa balita. So, iyo, nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, pero ang kaso na i-filed ini bago pa maging effective ang withdrawal kang March 27, 2019. So, igwapong desisyon ang Korte Suprema na pinangaranan na Pangilinan versus Cayetano. So, ang sabi po digde, katulad din yan ang kaso ng pag-aresto kay President Duterte. Kaso, medyo mas makusog lang talaga ang buot po kaini ni President Duterte na kaya niyang hampangon sa mga allegations sa iya digi sa ICC Court. So, eto si Senator De La Rosa. Siguro natatakot kasi syempre it's a foreign land. Sa Dahig ba naman ikaw maililitisin? Okay. Siguro may anxiety din siya before he surrenders. Baka mag-surrender siya in the future. So, bago ba nailuwas ini na warrant of arrest ni Senator Bato, naging secret mo na ini. Hinapot so ICC, meron ba talagang na-issue na warrant of arrest? So, sabi po ng ICC, categorically, specifically, ang sinabi ninda, wala silang in-issue na public warrant of arrest. So, hindi siya public. But, ang sabi lang naman ng ICC, walang in-issue na public warrant of arrest. Ang meron, secret. Kasi, nung warrant of arrest ni Senator De La Rosa, na-issue siya nung November pa na, pero it was a sealed arrest, warrant of arrest, naka-secret siya. Bakit siya sinisecret? Kasi sabi ng ICC, may mga arrest na kailangan isecret para hindi maapektuhan yung procedures ng, or walang masyadong ma-impluensyahan ng mga witnesses, etc. Kasi ang most lina nagiging accused sa International Criminal Court are influential people. So, kay po hanindang isikreto ining pag-implement kang arrest para wara sinda masyadong maginibo once it is served upon them. Diba? So, ang sabi naman kay ni Senator De La Rosa ba to, igwa man kitang korte sa Pilipinas. May batas man kita digdi na dapat mag-agi daa sa korte kang Pilipinas ang mga international warrants. Yun yung argument nila na bago ma-implement ang international warrant, kailangan mo na mag-agi ini sa korte kang Pilipinas. Tama ba yun? Yes, tama man siya. Inot, nagagana talaga ang legal system sa Pilipinas. Pero,
Ang problema ta is nainot ang kaso na na-file sa ICC kang member pa ang Pilipinas duman. Kaya yes, legal man suwaran plus wala namang kasong na-file kay Bato digdi sa Pilipinas. So matagal pa kung halaton pa ang korte digdi sa Pilipinas na mag-issue kiwaran. Sabi man kang RA 9851 section 17 second paragraph. Ini so specific legal basis kay ni kampag ano implement kiwaran. Sabi daw in the interest of justice the relevant Philippine authorities may dispense the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, ang tigsasabi ka ini, sa sitwasyon na naigwanang investigasyon ang ICC, kaya ang Pilipinas, pwedeng in the interest of justice, kung mag-imbestiga pa tayo, or piliun niya na lang, isurrender na lamang ang akusado na si Bato sa ICC. So, kawawa naman daw kasi si President Duterte, mag-isa daw siya dun. So, dapat, kasi di naman daw siya ang nagpumatay. So, yun yung allegation niya. So, sabi daw dun sa isang oath ni President Duterte, under oath sa legislative hearing, na parang itong ang si Senator Bato daw yung ano, implementor. Sabi daw, pero kailangan pa yan i-prove in court kung talagang si Senator Bato. So, paano natin mapuprove yan in court? So, dapat litison siya duman sa International Criminal Court. Okay? So, pwede bang mag-agi muna sa korte? So, international warrant, hindi sa Philippine courts? There are two options according to RA 9851 Section 17. Inot, pwede man po ang court mag-conduct his own investigation. Okay? Pwede man na daina since under may option din na daina mag-investigate sa court kusa na lang isurrender su accused duman sa International Criminal Court kasi ini-investigate na siya ngayon ng International Criminal Court. Okay? So, duwa po ang option. Either mag-investigate mo na ang Philippine courts ta or pwede naman piliin na lang ng Pilipinas na voluntarily isurrender na yung accused sa ICC. Okay? So, sabi da daida pwedeng arestuhon ang senador especially while on session. Okay? So, yes, our senators are respectable public officials. Pero, sabi po kang sa tuyang konstitusyon, iyo po ining Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution, a senator or a house or a member of the House of Representatives in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. So, base digdi sa Constitution na ini, malinaw pa sa sikat kang aldaw na ang freedom from arrest pwede lang ini kung ang krimen ay mababa lang sa 6 years na pagkakulong. Buda na sa session ang Congress.
In the case at bar, wow, parang bar exam, digdi po sa nangyari sa Senado, ang pig-akusar po kay Senator Bato de la Rosa is a crime punishable more than 6 years. So, mas halangkaw po ang kakulungan kang crime against humanity. So, mas halangkaw pa sa anum na taon ang pagkakulong ka iyan. Kaya, di po pwede maging protective clause. Di na pwedeng gamiton ang Section 11 kang Article 6 of the Constitution as a protective protection against any possible lawful arrest. So, idagdag ta din sa decision kang Korte Suprema sa kasong Trillanes versus Medjaldea. So, sabi digdi kang Korte Suprema, no one, not even the president, is above the law. So, maski Senador Pasinda, mas halangkaw manggiraray ang katungdanan kang konstitusyon, buda ang batas na Sinda na nga ni mismo ang nagibo or pinangakuan ninda, puprotektahan ninda, as in susunodon ninda. So, bale, based on the constitution nga na pwede lang ang isang House of Representative or Senator maproteksyonan from arrest kung ang penalty is less than 6 years kang crime na tig-akusar sa iya. So, mga minor crimes lang ini. Pero kung halangkaw na ini, di naman po pwede. Okay, kailangan nang isurrender. Diba? Kailangan na mag-surrender ng isang senator or House of Representative na tig-akusaran, kikrimen na mas halangkaw pa sa anum na taon ang kakulungan. Kang May 13 po ba yun? Kang May 13, nagkaigwa doon na Senate resolution na may protective custody daw na binigay yung Senate kay Senator Alan na binigay ni Senate President Alan Peter Cayetano. But from what I recall, I think there was no voting that happened during that resolution. So, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng resolution. Anyway, if you know the facts, please just let me know. So, dapat bang una attorney iagi sa local courts ang ICC warrant? Okay, sabi da po kung Article 59, Roman Statute, a party who has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that the warrant applies to the person. The person has been identified, arrested in accordance with the proper process, and person's rights have been respected. Ini pong Rome Statute, Article 59, iyo po ini ang batas na nagugovern kang ICC. So, sabi digde, kung a state party, ibig sabihin, member of the ICC, pag nakatanggap daw siya ki request for arrest and surrender, so dapat mag-gibok yung mga necessary step para ma-aresto itong tawong ito in accordance sa batas kang state party. And so tawong arrested, dapat madaradaa ini sa bulwagan, sa competent judicial authority kang custodial state, which means yung bansa kung hain itong tiga-aresto. So, in accordance of the law of the state, susunod dun daan muna dapat subatas kang state party. For example, the Philippines, batas muna kang Pilipinas para ma-implement ang warrant. I-check kung itong warrant
i-check ang korte kung itong warrant nag-a-apply sa taong ining dinakop ninda, na dapat ba inibang dinakop ninda, na dinakop siya in accordance to the proper procedure, tapos nirespeto ba sukarapatan kay ining inaresto habang tiga-aresto siya. So iniantig sabi kang Article 59. To summarize it, ang sabi kang Rome Statute, pwedeng mag-aresto, pwede mag-implement kang international warrant kang ICC. And the implementation should be based on the Philippine law and will be conducted by the Philippine courts. Provided, okay, pwedeng gamitin yon kung state party yung Philippines. Eh, ang problema natin, obvious. Ang Pilipinas po, baho na member kang ICC. Nag-withdraw na po kita kang March 17, 2019. So, pwede pong sabihin kang Pilipinas na dahil minasusundon iyan na Rome Statute Article 59. Taba ko naman kita member kang ICC, as in dahil naman inikuta required na i-apply kay Senator Bato. So, decision ng Presidente yan, decision iyan ni BBM as the head of the state, kaya tama din naman yung ginawa ni Senator na nakipag-communicate siya kay President Marcos. So, siyang ma-decide kung i-execute niya yan na warrant of arrest, voluntarily surrender siya. So, dapat bang natauan na due process si Senator? Yes! Due process is one of our basic human rights. Diba? Sabi kang Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, ang due process ta entails two aspects. We have the notice, ini-inform siya, tapos may hearing, may pagdadangog. Yun nga yung mga akusasyon sa imo. What can you say about this accusation about you? Ganyan. Tapos tatawan mo na opportunity so other party magsimbag. So, paano ta mapapakinggan si Bato kung hindi daw natin madala siya sa ICC? Yun yung mga comment ng ating netizen. So, ang paglilitis ay part ng due process. Kaya nga siya pinapa-arrest so that the court can hear him out, ano bang masasabi niya para madangog ang defenses niya laban sa mga akusasyon sa iya. Complaint na finile sa iya ni former Senator Trillanes. Kung marumduman man po nindo the past week with all the dramas happening in the Senate, yung po duman si former Senator Trillanes. Sabi daw, ma-implement daw si Senator Trillanes kang warrant of arrest. That was the first time yata pinahiling na sa public yung warrant of arrest issued by the International Criminal Court against Senator Bato. Ang hapot, may power ba si Senator Trillanes mag-arrest kay Senator Bato? Okay. The answer there is no. Walang power si Trillanes na mag-aresto. So, actually, sabi nga ni Senator Trillanes, tig-invite man lang daw po siya ni Bato, kaya pinagbigyan niya lang daw yon. So, parang palabra di honor. Ika nga. So, dakul na tao na often wala niyan. Pero yun na yung purpose niya. But the answer there is no, Senator Trillanes cannot implement the international warrant of arrest. Meron din tayong issue about sovereignty.
Ano bang ibig sabihin ng sovereignty? This is one of my favorite word in the study of law. So, anong sabi ng batas natin about sovereignty? So, sovereignty or soberanya, saruin is sa pinakahalangkaw na kapangyarihan ng sarong bansa na tig papamahalaan kaini na sarong bansa na pamahalaan ang sarili nito nang walang pakialam ang ibang bansa. So, ang isang country can rule their own country without the interference of other states. So, karapatan kang sarong bansa na magibukin sa diri niyang batas, magibukin sa diri niyang desisyon, pangasiwaan ang sadiring teritoryo as in mamamayan. So, for example, ang Philippines ay may soberanya, kaya kita mismo ang nagigibok ang satong mga batas, buda nagpapasya kita para sa satuyang bansa. So, dai pwedeng basta-bastang diktahan kita kang ibang bansa kung paano ta inipadalaganon na Pilipinas. So, sovereignty is very important. The question is, may sovereignty ba kayo? With your own person? Parang medyo nagrayo na kita sa topic. So, when you're young, you're minor, wala ka pang sovereignty, kailangan mo pang sumunod sa magulang mo. You cannot decide for yourself. Pero pag above 18 years old, medyo pwede na, pero hindi pa din absolute kasi tigo pa eskwila ka pa kang magulang mo. Pero once you're an adult, you're earning for yourself, you can survive on your own, then you get your own sovereignty. So, yan ang ano, ibig sabihin ka sovereignty. Your independence. Ang Philippines as a state is independent from other state. Okay? So, ang sovereignty nga is the supreme power of the state to impose its will on its subjects within its territorial jurisdiction and to be free from foreign control. So, di na kita pwedeng kontrolon kang ibang bansa. Pero ang sabi kang Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution, the Philippine renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. So, may tigaapod kitang ano, legal principle known as the Doctrine of Incorporation. Na antig sasabi na ang Pilipinas tiga-adapt naman daw ang mga principles of international law as part of the law of the land. Parte din ng batas natin. Kaya kang naging member kita, kang ICC, inadapt naman dati sa Rome Statute as part of our law until March 17, 2019. So, yung Rome Statute, yun yung sinusunod na batas ng ICC. Kang member pa kita kang ICC, batas din natin yung Rome Statute. Pero since ngayon nag-withdraw na tayo, hindi natin siya batas. Okay? Kaya nagsunod lang kita until March 17, 2019. Ngunyan, dahil naman po kita masunod kasi naka-withdraw na po kita sa Rome Statute. So, isabay taman po ang sinabi kang Korte Suprema sa Tanyada versus Angara. Sabi digde, by the doctrine of incorporation, the country is bound by generally accepted principles of international law, which is considered to be automatically part of our own laws. So, one of the oldest and most fundamental rules in international law is pacta sunt servanda, which means international agreements must be performed in good faith.
A treaty agreement is not a mere moral obligation, but creates a legally binding obligation on both parties. A state which has contracted valid international obligations is bound to make in its legislations such modifications as may be necessary to ensure the fulfillment of the obligations undertaken. Sa madaling salita, once nakipag-treaty kita sa ibang bansa, may obligasyon kita sa international law, as in, medyo mababawasan ang sovereignty. Sovereignty ta. Medyo lang. Kasi kailangan natin i-observe ang obligation natin with the other countries when we sign treaties. Kung may mga pinirman kitang international treaties, susundin natin yon. So, hindi nagiging absolute yung sovereignty natin once nakipag-transact kita by way of treaties with other countries. Tapos susunod dun ta, kung ano na pagkasurunduan ta duman sa kontrata. Okay? Kasi ang mga international agreements natin, may obligation tayo to perform them in good faith. Okay? So, ulitin ko lang, we still have our sovereignty. Sometimes it can be, but it's not absolute. It can be limited depending on the international treaties that we enter to. Pero nagkakaigwa pong diskusyonan online na we should not surrender into the ICC. We should not, di kita padaog sa mga foreign court. Kasi that is a foreign land, that is a foreign court. We have our sovereignty, Pilipinas tayo. Ano ba ang International Criminal Court? Is an International Criminal Court a foreign court? Okay. So, let's clear that. Medyo dumadami yung fake news na sinasabi na di kita ngayon mag-surrender duman sa ICC, ta foreign court iyan. Parang kina-challenge niyan yung sovereignty ta. But, the truth is, ICC is not a foreign court. Bako inikorte kang Netherlands. Okay? Bako inikorte kung sisay-sisay na banyagang bansa. Nagkataon lang na so ICC yaon sa The Hague. Okay? Pero bako ka iniibig sabihon foreign court or Dutch court siya. Okay? Para naging headquarters lang ining The Hague kang ICC. So, the ICC was created under the Rome Statute, a treaty framework agreed by the state. Ibig sabihin kaini, bako ining sarong bansa na nangaagaw basta-basta ki Pilipino. Saro ining international court na ginibo kinagkapirang bansa, okay? To deal with the gravest crime of international concern. So, dakulo na country ang nagko-compose po kayo ng International Criminal Court. Kaya dito masasabing, sala pong sabihon na foreign court ine o foreign state ang ICC. Tas sabi sa Article 102 of the Rome Statute, in relation to the possible surrender of an accused, a charge by the ICC, magkaiba daa ang surrender bu da extradition. Okay? Ano bang pinagkaiba kang surrender bu da extradition? Di dito maaaraman na talagang ang ICC is not a foreign court. Talagang international court siya, created by many states. Kaya nata nag-create ang mga states ki international court for their protection na baka mamaya may leaders na medyo abusive, meron silang remedy. Okay, international remedy para ma-address ang mga gravest crime of international concern. So, sabi daw ng Article 102, magkaiba daa ang surrender bu da extradition. And this difference will tell us talagang ang hindi foreign court yung ICC.
So, surrender is the delivery of a person by a state to the court, while extradition is the delivery of a person by one state to another state. So, sa Rome Statute, Article 102, what is being asked by the court with the state party and other former members of the ICC, hinihingi nilang isurrender yung ano, yung accused papunta sa court nila. Okay? Ang extradition naman, nagkakaroon lang ng extradition pag ang isang country, okay, i-deliver sa kanila delivery of a person by one state to another state. Tina-transfer from one country to another. In surrender, we are not transferring it from one country to another. We are surrendering the accused to the International Criminal Court, not to the state. So, hindi natin siya sinusurrender sa state ng Netherlands. Sinusurrender natin yung accused sa International Criminal Court. Ang ICC is a court, pako po ini state. Pako siya bansa. So, kapag sinabing, may nagsasabi sa Indo na dapat ngayon i-extradite mo na kasi foreign state ang ICC, dapat i-extradite daw si Senator Bato. No, hindi po i-extradite si Senator Bato kasi ang nagre-request na nagre-request is not a state. Okay? Ang nagre-request is a court. ICC is a court. So, pag nagsabi si Indo na, uy, extradite naman si Senator Bato, nako, it will holds no water because ICC is not a state. Okay? So, mali ang ano niya, mali ang argument. Now, to be precise, ang real issue is not whether the ICC warrant or exists or whether it is valid as an ICC warrant. The real technical issue is the Philippine implementation route. So, gagamitin ba ang direct surrender under RA 9851? Sabi daw kasi sa RA 9851, isa-surrender na lang sa ICC. Or gagamitin ba ang extradition style court process or another supervised route? Data pa aram kung ano ang gigibuhon kang sa tuyang estado. It is still up for debate. So maski ano pa manarot ang gigibuhon ninda, ang makukonclude lang natin today, wara po kitang existing law na pwedeng gibuhon na legal sanctuary ang Senate. Okay? Warang constitutional basis na nagtataong absolute arrest immunity para sa sarong senador. Wara ding parliamentary tradition na mas alangkaw po sa batas ang satuyang mga public officials. Wala din na clause na just because we withdrew from Roman statute, mabubura na yung mga liabilities committed while we were still member. So, yeah, those are the important things that you should know about the issues that we are facing right now. Manugod po sa warrant of arrest ni Senator Bato. So, basahon tapo muna ang mga nagkapirang mga greetings online. Sabi ni Sir Nerio Consuelo, good morning, attorney. Always watching your program. Legal sana. Si Rochelle Dabinalia, maray na udto, attorney Joyce. Maray na udto man po, ma'am. Si Buraot na Lebakero pa. Hi po, kamusta? Kamustas po sa inyo din. Okay lang ako dito. It's Gwen Biron. Good PM po, ma'am. Good PM din. And si Rachel Orila, maray na udto po. Perla Bendal, good morning po, attorney. So, ano ba? Ano pa bang mga nangyari this week? Naging ano siya, madaming memes na lumabas sa social media tungkol dun sa pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa
sa hallways at saka sa hagdan ng Senate. And it has also become a joke in and out of court na pag nasa heated arguments na sumang abogado sa court, pag de, sobrang overwhelmed na nakasimbag sa saro, ang minsan tigataram na kang ibang mga abogado sa court. Yeah, wait, wait. Ano? Ay, sabi ni Senator Kiko Pangilinan, I still have the floor. So, yun yung common jokes going around among lawyers as well in court. Tapos, medyo makaulok din po su ano su sinabi ni Senator Bato about kung yaon man ako digdi sa kung wara ako tigahanap nindo ako ngunya na yaon ako nagangalas ka mong yaon ako digdi. It has also become a joke all over the social media as well as sa entertainment industry. Si Vice Ganda, ginamit niya din yan na reference for his joke kasi si Ann Curtis pinmida absent sa Showtime. Grabe no, grabing privilege naman itong ano, mga public servants natin. Pa-absent-absent na lang tapos ang taas ng sinasahod nila. In the past 6 months, once lang pumasok. Tapos dahil digdi sa mga nangyayari sa Senado ta, nagkaarapektuhan su progress kan sa itong mga key bills na dapat sana ko tang ma-addressan na, magkaigwan ako tang hearing sa Senado. So, kaya sa maabot pong 2028 election, no, hindi mo po ako madalagan, but pag-isipan po nindong maray kung ano, kung sisay po ang nararapat na magtukaw po dyan sa mga halangkaw na posisyon na iyan. Kaya po igwa kitang Senado, igwa kitang Kongreso, para po makagibusin daki mga batas na makatabang po sa pagkabuhay-buhay ta digde as bilang mga simpleng mamamayan kang Pilipinas. Kung pirmi kita na i-interrupt kaining mga political issues, lalo lugod na babagal ang progreso ta. So sana makahanap kita, so makaka-focus po talaga sa trabaho. Iyo po, so walang distraction. So ang priority talaga, so mamamayang Pilipino bako sa mga pangsadiring interest. Diba? So, dakulman ko tang willing na mga aspiring public servants. Pero dahil sinda natatawan kimaray na platform, dahil sinda natawan kimaray na oportunidad, as in dahil sinda namin midbida ni Marita, probably they're not very popular. So, bago po kita mag-vote, midbidun ta po ang kada kandidato, ano yung background niya, ano sa mga pinagkabisihan niya, ano sa mga advocacies niya, as in mga nagkagiribuhan na, di ba? Okay, time check. It's 11:55. May greetings din po si Tita Agnes Rabe Borromeo. Hello po, good noon po Tita Agnes. Meron din ba tayong mga greetings? May greetings din ako digdi sa aking Facebook Messenger. Maray na udto da apo dyan sa Our Lady of Mount Carmel Parish. Nagkakaigwa po sindang celebration ngunyan na iyo po yung Summer Youth Fest po yata iyan. Magayon po yun na programa para sa itong mga kabataan na dukol sindang maoko doon. Asin ma-strengthen po ang sindang mga pagtubod man sa tuyang Diyos. Okay, time's up. Nag-abot na naman ang oras ka sa tuyang pamamaaram. Dakulang salamat po sa gabos pong nag-aantabay sa tuyang programa. Salamat man po sa One Radio 91.3 News FM. Maski medyo hectic-hectic na mare ang schedule na ilalaban pa din kada Sabado. Sa giraray po, dinindo paglingawan. Di man po ako maruns the next election. But I am Attorney Joyce Amara Busotros. Sana po, dahul po kamong naokudan manungod po sa issue kaining International Criminal Court, arrest, mga warrant of arrest ni Senator Bato, tsaka ni sana kaaging pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. And please isipin pa din ninyo na even though there is a warrant of arrest, meron pa rin tayong presumption of innocence. So hindi porket na pinapa-aresto si
Senator Bato is guilty na siya of the crime charge. Kipuhan, kaya siya tig-aresto para hampangon niya lang sa mga aligasyon laban sa iya as in simbago niya. Para man, ma-depensahan niya man ang sadiri niya. Similar din sadiri po sa mga na-aresto po sa Banwata, de ita po sinda pag-judge agad-agad. Okay? Kasi minsan nakakasuhan lang sinda dahil sa mga balubagi. Kaya, we should always uphold our right to the presumption of innocence. Okay? So, dakulang salamat po sa masunod gilaray na Sabado. Iyo po ini ang Legal Sana.

0: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hay nako, ang sweet talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4070. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Be, saan mo nabakali ang bado mo? Magayon baga?
5: Ini ba? Nabakal ko lang ini sa Golden Sands.
4: Golden Sands? Saan mo niyan?
5: Duman lang sa Rizal Street, San Juan, Tabaco City, besides J&T. Iguaman sin the main branch na makukuha sa Zamora Street, San Juan, Tabaco City, as in iguapa sin the lumang branch sa second floor Barangay East Building, Demetrio Street, Barangay Kinale, Tabaco City, buda ang bagong bukas sin the branch na makukuha sa Magallanes Street, Barangay Orosight, Legazpi City, besides Speed Tech.
4: Ay iyo, kadamol palan. Ano pa ang ibang produkto Ikosinda?
5: Nagkakaikosinda ng new arrivals. Araw kang blouse, men's t-shirt, hoodie jacket, buda Monday line panay ba. Nag-o-offer man sinda na rental for gowns, suits, coats, buda mga costume accessories.
4: Wow! Maurag pa lang dyan!
5: Kaya sain ka pa! Sa Golden Sands ka na! Mahamot, malinig, barato na, dekalidad pa! Golden Sands, pay less, ready to use.
6: Naghahanap ka ba ng marhaya at sindikalidad na rehiliyosong gamit? Aruin mga rosaryo, imahen ng mga santo, kandila, o anuman na dekorasyon sa altar at sin iba pa. Taan mo iyong diktiba kung lang ba sa produkto, kundi simbolo ng dekusyon, paglaong, at sin pundasyon ng pagtubod. Tamang-tama ini para mapagayon, at sin mapabalo ang sa imong harong, simbahan, o kaya man para sa magayon na regalo. Presyo? Abot kaya. Kalidad? Siguradong matibay as in marhay. Suportahan ng lokal, magbakalan ng mga bagay na espesyal, may kahulugan as in dadaran ng bendisyon. Kaya dagos na, bisitaon sa na ang Bernal Store na matatagpuan sa San Lorenzo TV-TV Albay along the road sa inudan lamang kang simbahan.

0: Santo Domingo asin malinao. Alright mga katindugon, kayo po ay nakatutok dito sa Kurahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Sa mga kakabukas pa sa lakasan ng mga radyo, kusog-kusogin na tabi yan. As in, kung may mga muya ka mong ipa-rash out dyan, ipa-shout out, sige na tabi, ipadala na iyan sa mga numerong 0963-706-2255. O kaya tabi mga katindugo na, pwedeng-pwede ka mo mag-comment, mag-dokumensahe o magpa-shout out sa tuya pong Facebook Live. Hanapon sa Nindo at sa tuyang Facebook page. One Radio 91.3 News FM. Tindugna. Eh, pasensya na kung mga tindugon ha. Medyo garas-gas ang sa tuyang halunan ng nyan. Tananga na ang tabi kay hanat buhay sa isla. Anyway, speaking of isla, kumusta tabi dyan sa isla ni San Miguel? Actually, kakabot na lang mga tindugon tabi di sa sentro. Ano, hali po kita sa isla ni San Miguel. Gilalo na po dyan sa Barangay Hacienda. Kakafiestapas na dyan sa Inda Kasugma. Thank you so much, Tabi, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. And happy fiesta, Tabi, Sendo. And happy first Arado Festival. Nag-igwasin doon dyan kay street dance competition, cultural dance competition. As in kasubanggi, Tabi, so ano, so mutya ng Arado 2026. Kaya naman, congratulations sa kabus, Tabi, na nanggana sa mutya ng Arado 2026. Siyempre, shout out, Tabi, kay Cap Adi Balingbing, kan Barangay Hacienda, lalo naman po kay SK Chairperson MJ Rawit kan Barangay Hacienda. Ngunyan manabanggi mga katindugon ay ngunyan manabanggi mutya, oo, mutya ng hikot kana Barangay Rawis San Miguel. Anyway, happy fiesta tabi sa mga taga Barangay Rawis. Kumusta ka mo dyan? Diba lamang ano, naglilato-lato pa mga lana dyan. Ayan, happy fiesta man tabi, fiesta man kasugma palan sa Barangay Marirok, Tabaco City. Sunod-sunod ng fiesta ngunyan mga katindugo na masunod naman ngayon sa sagurong naman. Kadakol na nagfiestaan. Anyway, ngunyan, May 16, 2026, kaya naman po sa Gabos na nag-celebrate kan sa inyong birthday today. Happy, happy, happy birthday tabi sa Indo Gabos. Lalo na po sa Samuyang Kapitan, Cap Annie Brizuela. Happy, happy birthday, tabi, sa imo. Ayan, kaya Barangay San Carlos, tabi. Igo, tabi nga, pa-birthday celebration si Cap. At siya na bang sa tuyang covered court. Ayan, ang buwan naman niya itong nakasubaybay sa mga oras na ini. Good noon man po sa imo, Gina Codas, kana Barangay Mayong, TV Albay. Na grabe dang init duman ngun yan. Dawasin mag-guide mo yan, ano mga katindugon, grabe talaga ang init. Malaniton sa lawas, makulugon sa payo. Kaya syempre, permi po dapat kitang pasigurong payong, permi po pasiguro tabing tubig. Tanganing hydrated sana po kita, permi. Alright mga katindugon, 16 minutos, makalihas, alas 12 ni pagkauto, mag-iiribahan tabi kita sa God Alauna, ngunyan na Sabado. Di mo na mag-arali, dahil pa kitang pag-uurulayan sa sakuyang pagbabalik. I'll be right back after this.
1: Indugon na!
2: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black, also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Heto ang isang patunay na ang best juice 10

0: 1+1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1+1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-Best Juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1+1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot, Fresh? Hindi ako. Makinis to. Parang walat.
8: At parang batang-bata.
7: Dahil sa Era.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa Era.
4: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
0: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: One Radio. Indugun na.

0: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Alright, 25 minutes after the hour of 12. As in, kamo po kayo nagtutukman grara, idigdi sa Kurahaw Radio Show sa One Radio, 91.3 News FM, tindugo na. Ay, shoutout tabi kay Ma'am Cherry Carborja na nakatutok na naman sa mga oras na ini. Barbie Look, shoutout dyan sa Indos sa Happy Fiesta, Barangay Calagonoy. Ayan, hari iyan kay Barbie Look. Sana all mukhang Barbie, ano. Anyway, mga tindugo na shoutout kay SK Chairperson George Pancho. Barangay Bacolod, Tabaco City. May siyang ipa-shoutout tabi mga tindugo. Advance happy birthday kay Jana Buen. Ayan, SK kagawad niya ni Jana Buen. SK kagawad Jadrick Buising. And syempre, advance congratulations kay John Carl B-I-B-O Bibo Biron. Ayan, graduation niya sa 19. And birthday ni John sa 20. And kay Jadrick naman ay sa May 18. At sunod na no, ang randaan dyan sa Indo sa Bacolod, The Punch. And of course, tabi sa mga katindugan niya dyan sa Barangay Bacolod, last 4 days na sa nadaatabi ang submission kansendong mga requirements para po sa Indong third Gipaw Bularama Cup. Kaya sa mga day pa po nagkapasa o nag-submit kansendong mga registration forms kaliba sa mga sa iba pang requirements sa tabi, ipasa na iyan sa sangguni ang Kabataan Council nindujan sa Barangay Bacolod. Anyway, congratulations palang tabi sa mga co-SK chairman nga mo na talagang nakapasa sa isa nag-ibo pong

March 2026 licensure examination for professional teachers. Ayun, nakapasar po dyan si SK Chairperson Shella May Bueno, kana Barangay Salvacion, Tabaco City. Siringman po kay SK Chairperson Diane Padua, SK Chairperson Ian Can Barangay San Antonio. Siringman kay SK Chairperson Jessa Capil Can Barangay Buang. Siyempre asin sa mga iba pa po na ano, na mga nakapasar sa mga manlain-lain pang exams, ano, makausa na sa LET. Alright, congratulations Tabi sa Induga Boss. Anyway, may announcement Tabi, ano, na nahiling ko, siguro nahiling naman ni kay ibang SK Chairperson, na si Carl Balita or si yung CBRC Tabi, yung review center ni Carl Balita, ay basta SK Chairman ka ay ano ka Tabi, malibre sa pag-review sa daw anong board exam Tabi, iyan mga katindugon. Ano oras niya to? 28 minutos makalihis ang alas 12 ng pagkaudto. Kung may mga mensahe pa Tabi ka mo muyang ipaabot, may mga muya ka mong ipa-shoutout dyan, sige na Tabi, ipadara na iyan sa mga numerong 0963 706 2255. O kaya mga katindugon, na mag-comment ka mo sa ito yung Facebook Live, tanganing ma-shoutout, Tabi ka mo. Oy, nakatutok na naman ngunyan, aram ko dyan sa Barangay San Isidro, Tabaco City. Dyan kay Rex Kikay, as ka chairperson, magkakigwaman sindan ni pageant, Tabi dyan. Di ako sure kung 28 ngunyan na Mayo, abangan man Tabi nindo iyan mga katindugon. Dyan sa Barangay Buring.

Alright, for more information, Stabby, manungod sa sendo po mga Sangguniang Kabataan Councils. Paki-follow na lang po kasi ang mga Facebook pages. Tangani nga, updated ka mo permi sa inda pong mga ganap. As in, mga projects and programs na inilalaan po para sa Indoga Boss. Siyempre, mga tindugon sa panahon ngunyan yan na dapat inform kitang marhay. Sa panahon ngunyan na grabe ang init kan panahon, tabi, ano, dapat maging positibo kita permi sa buhay. Hindi na pagparaintindihan iyan ng mga negativity. Ano? Kung nga kay Puan taman intindihon iyan, mga tindugon, siyempre, paagihan ta sana. Pero di kita mag-stay dyan. Tanganing mas mag-grow pa kita. Ano? Kaya tabi sa mga ano yung dyan sa luwas. Nagrabe ang init kang panahon. Di makalingaw mag-inom ng tubig. As in magdaranin payong. Anyway, dyan po sa Barangay San Carlos, Tabaco City, ang awarding databi kana Sports League ay sa May 30, 2026. Ayan, kasabay tabi iyan kana Santa Cruzan. Next week, mga tindugon, ay mga kairibanan tabi kitang guest, digdi, local artist, digdi po sa Tabaco City. So, ayun, mga kaulay niya to, sinda. Ngunyan ko ta, kaso nagkaigwang conflict sa schedule, mga tindugon. Pero anyway, dagol pa mo na Sabado ang maabot na talagang may matatawan niya to, sinda rin oras. Sa mga local artist tabi man dyan na muyang mag-guest digdi sa Kurahaw Radio Show, di na magduwa-duwang magbisita tabi o mag-message sa tuya, tanganing ma-schedulean mi kamo as in matawan ka mo nin oras, tanganing maibalangibog man nindo mga katindugon and sa indo tabing talento sa mga tagahin na nyog. Tanganing makapagpaaram sa sa'yo mong magura kung pwede takang iluwas ng taon na banggi sa iraram kan maliwanago na bulan mantang kita nagkakape. Anyway mga katindugon, ang oras niya to alas 12:31 na nin pagkaudto. Iguan na sa kala perang minuto para mag-iribahan tabi ko niya na Sabado. Di mo na mag-rally. I'll be right back after this.

0: One Radio.
1: Tindugon na.
0: Tindugon na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap na po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap, meron din ito ng ating paborito.
2: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni nga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
4: Alright, ang oras niya ito, 38 minutos, makalihes ang alas 12 ng pagkaudto. Ayan, sa magkakabukas pa sa tabi kasi ng mga radyo, kusog-kusugi pa iyan, kiniiyat. Ayan, shout out kay Jana Buen, SK Kagawad ka na Barangay Bacolod. Ayan, naman pa shout out, manda siya, as in may ipapag-greet siya niya. Sana all adin. Pa shout out, tabi, second Mansory Mangaya with Shaira Zell Onrubia. Ayan, happy Mansory tabi sa indong duwa. Sana maghaloy-haloy pa iyan. Sagkod araguma na gayod. Sana all. Adi, mainito na nga ni ang panahon, mga katindugon. Isira ba yan paki mga pakilig na arog kayo ni ano? Anyway, mga katindugon tabi, ana Mayor's Cup, ngunya na iyan na Mayo. Kundi tabi ako nasa la. An opening kaini mga katindugon na sa May 23, 2026. Ayan, magkagwaman po kita nin parade kayan. Opening parade and opening ceremony. Kaya naman sa mga taga, sa mga tabakenyos na nakikinig nun yan. Ayan, ibalangibog nang indo na magkagwa tabing opening kan Mayor's Cup nun yan na taon sa Mayo 23. Siyempre tabi, may mga nakahilera man na mga programa ang sanggol niyang Kabataan Federation kan Tabaco City. So abang-abangan ta na sa natabi iyan ta once ma-finalize na gabos, asin ma-settle na po ang gabos, siyempre mag-aarat sada na giraray ang SK Federation po kan Tabaco. Siyempre sa pahingin at iyan ni Consi Vince Biena, asin ang satuyang pag-iriba tabi ng mga SK chairpersons sa 47 barangay sa syudad ni Tabaco. Anyway, ana Barangay San Juan, Barangay Matagbaka sa ano, hiling ko madali naman po sinda mag opening kan sa enda pong sports fest.
5: Kan magsabata ng mga mata tagari ako na parahan.
4: Awarding sa aga mga katindugo na kan Barangay Bumbon. Sa aga na sa po ang sa endang awarding.
5: Ikaan babaeng haliko ng pipapangadyo sa kagurangan.
4: Ayan, ang pangit, oh, pangit daw kita. Sige, okay lang tabi, tanggap tayo yan. Ano, maray man at sa tuyang buot, diyan kita minabawi mga katindugon. May basher kita, ha? Alright, mga katindugon, anyway, sa gilari pa siya na po kan sa kuyang boses ngunyan, ta medyo nanghanaan tabi inikiya, surunod-sunod ng mga events, ano? Pero alaga diyan po ay mga blessings na nag-arabutan, kaya syempre, tiga accept lang iyan. Anyway, mga katindugon, sa masunod na Sabado, may mga kaeribanan tabi kita digdi na local artist, as in mga guest tabi. So, abangan nindo kung si Isa iyan, ipopost na po iyan sa satuyang Facebook page. Dagulang salamat mga katindugon sa pag-antabay ngunya na Sabado, nakaeribanan tabi nindo si DJ Vico, Kankurahaw Radio Show sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na, mag-iringat tabi ang gabos mga katindugon. Pero may mag-inom kay tubig, tanganing day may dehydrate. Siyempre din para ruluwas sa siyandong mga harong kundi ay man pong importanteng dudumanon. Happiest birthday man po sa kuyang elementary teacher, Ma'am Mary Ann Borromeo. Happy 60th birthday tabi sa imo. See you po mamaya para po sa imong birthday celebration. Siyempre, sa giraray sa mga kabarangay ta dyan sa Barangay San Carlos, may pa-birthday celebration man po si Kap Ani dyan po sa Satuyang Covered Court. Kaya maghilingan mang giraray kita dyan at siya nabanggi. Dugulong na ganap, anong mga katindugan? Pero sige sana. Thank you so much, tabi sa Induga Boss. Nag-iribahan kita digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio. Mag-iribahan giraray kita sa masunod na Sabado digdi sana sa 91.3 News FM, One Radio, Tindugo na.
1: Babaeng uminagi habang nagtuturo tambay sa payag, nagrumdum lang kan mga nakaagi.
6: Boses mo madalangog, talento mo ibabalangibog. Huni na ang Corajo Radio Show. Kaiba ang SK Federation kan Tabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Good afternoon, mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is the Baku City. Ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Makakasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. Yes, of course, mga katindugon, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and Rock Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Yes, sir, mga katindugon, how are we today? Today is May 16, 2026. Exactly 1:06 p.m. na po, mga katindugo, ng pagkahapon. How are we today? Sana naman ay umiinom kayo ng marami-rami na tubig because it is so hot outside. You can't beat the heat. Hindi mo hawak ang init, mga katindugo, alright? Shoutout sa ating mga riyaon dyan sa luwas ngunya na naghihigos sa indang mga buhay. Shoutout tara na rin na sa mga tinatamad na riyaon dyan. include na rin natin sila, yung mga masipag at mga tinatamad ngayong araw na ito. Of course, we would like to shout out the First District of Albay, Tabaco City, of course, Bacacay, Malilipot, Malinao, Santo Domingo, and Tiwi. How are we today, mga katindugon, sa napakainit na panahon ng Sabado? And of course, don't forget to drink your water, okay? Huwag tabi paglingawan ang sadiri, most especially our health, alright? So sa ating mga katindugo na nakikinigun yan, kamusta kayo dyan? How is life doing so far this week? Ano, mapagal ba manangad? Is it going through well? Or parang sabihin na natin na ang hirap ng week na to at hindi natin kayang lampasan? Well, mga katindugon, everything happens for a reason, and of course, when problems came, of course, meron din naman tayo dyan na ibibigay na solution, alright? And since nandito naman tayo, mga katindugon, we would like to give our number para syempre makapagbigay na rin naman kayo ng inyong mga shoutouts later on, at babasahin natin yan. Isa na yan sa ating Globe, 0945-315-6553, at pati na rin sa Smart, 0962-599-2268. Alright, mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating music for this hour up till 2. Siyempre, mga galam-galam ang kita girarito-taod. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's Air Supply. Even the nights are better.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Ready na ba kayo?
1: 1.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Ready na ba kayo?

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises, makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tindugo na!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko ang mundo. Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tingdugo na.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ilamas!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up, Sagabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tingdugo na.

0: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay nakahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Kukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black,
8: may balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
14: Bes, huyan kapalan? Maridodigdi may dumanon kita.
15: Ha? Nata, masa
2: kakain ka.
14: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
14: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
14: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
15: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
16: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
17: One Radio, 91.3 News FM.
18: Dugo na!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ready na ba kayo
1: sa ultimate night out experience?
3: Let's count it down.
1: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly. Party endlessly. Kita-kit sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gourd C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
10: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
10: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
10: high blood,
9: bukol-bukol,
10: at marami pang iba.
9: May kakayahan din. Mapabalik
10: ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
10: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Tabaco City's Tindugon.
0: Na radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: One Radio. 91.3 News FM.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bahay.

0: proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadi. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Tabaco City's Tindugon
3: na radio station.
4: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Boss!

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Drunk Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio, 91.3 News FM.
10: Dugo na!

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: The Angelus Prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
4: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
6: Maligayang buhay po sa ating lahat, at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang Alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang Alingatong, malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang Alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. This Saturday, turning back the hands of time as we bring the hottest hits of early 2000. An mga mauurad na mga kanisyon from 1998 to 2004. Y2K Saturday.
7: Come on everybody, let's have fun.
5: Y2K Saturday.
8: Day after day,
9: I was trying to be
8: something. If I were a painter.
5: Y2K Saturday.
10: Don't know how you do what you do.
5: Dangog na!
11: So I say a little prayer and hope my dreams will take
5: me there. Y2K Saturday, One Radio 91.3. Tindog

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio.
0: One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
3: Hanig, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang init!
8: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Carita. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
1: Y2K Saturday. No.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbacasu!
3: Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na lang.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
3: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanil. Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko, naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears, the soundtrack of your life.
4: Presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Sangarangka nama kenaki asikat Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Angka koranan mapa sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Patungan rumang sa galangitan. Sangunyan sa ibarato ang asensyon. Ini siya ng inutan tangani managan. Iprepara ng dalan ang karean para sa tuya. Kaya akong sa tong makasalan, tani magkantong magselebrar, kan mapanala misteryo. Nagkukumbisala ko sa Diyos hamakamhan. Asin sa ilong matugang. Nagkasala ko rin makuri sa isip sa nataramot sa gibwasin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko Santa Maria Dana Eberhen sa kabosta ang lesin santos. Asin sa ilong matugang nagrebebi sa kagurang nantang Diyos. Merak malo sa Tuhan Diyos na hamakamhan. Pakapatawaran sa itong makasalan, naroon ka na sa buhay na daing ka sa Koran.
1: Amen.

0: mami bigitar. O Dios na pagamhal gibuhaming sa mabanal na kaugmal magrukya wasin sa balunok na gawe nin pagpasalamat magugma dan pagsagat sa langit ni Kriste mo aki iyan sa mong pagtalubo asin ko sa in nagduman ang kamuruan kan pamayo duman may napod ang paglaom kan hawak uli kaya so Kristo ngagunan niya mo sa imo aki na kaya ba mong nabubuhaya sa inagahade kasarokan Espiritu Santo sa rong Diyos sa kapanahon ng kan mga panahon.
1: Amen. Madadangog niya to sa enot na babasahon, manungod sa pagsaksi kan mga apostoles, sa katotohan nan sa tuyang kagurangnan buhay, asin mamuraway na nagsakat sa langit. Hinanyugod niya to an enot na babasahon.
2: Pagbasa sa mga gibon in mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namumutan kong Teofilo, inusip ko ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus, poon sa kapinunan, sagkod na siya isinakat sa langit. Pagkatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili sa pasabong kan Espiritu Santo. Pagkatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinauan niya sinda nindakol na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog na 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kahadean ni Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, di ikamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo na mautob ang panuga nin Ama na sinasabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo sa laog nin nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo. Kansinda nagkatiripon ang mga disipulos naghapot sa iya. Kagurangnan, ngunyan mo napapakarayon ang kahadean kan Israel. Si Jesus nagsimbag, dai, sa indo na nakakaisi kung ano ang panahon o anong aldaw ang itinalaan nin Ama na sa iyang makapangyarihan. Alagad, aako unindo ang sarong kusog. Ang Espiritu Santo ang mahilig sa indo, tanganing kamumagin sa kong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa purokan kinaban. Pagkasabi ka ini, nahiling siya ninda na nag-iitaas, sagkod na matahuban kan panganoron, mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahihiling siya na nag-iitaas, duwang lalaki na ang gubing maputi, tuminaid sa inda asin nagsabi, mga tagalileya, ta daw takamo nagtingkalag sa langit, ining Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit, mabalik siring na siya, nahiling nindo na huminali. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Mag-awit sa Diyos. Aleluya. Awit nin kaugmahan.

mag-uropa ka mo, gabos na banwaan. Kantahon sa Dios mga awit nin kaugmahan. Hulita urog kahalangkaw an kagurangnan, dakulang hade sa bilog na kinaban.

An kagurangnan suminakat, kaiba an awit na maugma. An kagurangnan, kaiba an tanog nin trumpeta. Mag-awit sa Dios, mga awit nin kaugmahan. Mag-awit sa satunghade, mag-umaw sa iya.

Ang Dios iyo ang hade kan bilog na kinaban. Salmonin kaumawan sa saiya aawiton. Ang Dios nagahade sa mga banwaan. Ang Dios nagtutukaw sa saiyang banal na tukawan.

0: Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpapatotoo na ang Diyos Ama binangon si Jesucristo hali sa mga gadan, asin pinatukaw sa saiyang too, tangani na iyon maging pamayo kan simbahan. Hemateo niyato ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangan, Ama nin kamurawayan, an Espiritu nin kadunungan, asin pakasabot. Kun ano an ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga matanin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kun ano an paglaom na pinag-apudan sa indo, kun ano an kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga sa ipinamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan kang kapangyarihan na ginamit niya para sa sato sa mga nagtutubod. Ini, masasabi nindo, huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo kan binuhay niya liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa saiyang tuo sa kalangitan. Urog na halangkaw kisagabos na prinsipado, potestad, bertod, asin dominasyon. Halangkaw kisaarinman sa kinaban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa iraram kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hadi gabos, pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak, kapanuan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: pasa en do.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagrukeo ka mabarera zuzugisan Lucas.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Si Jesus nagsabi sa iyong mga disipulos, ini ano sa surat ang Kristo kay puwa na magtiyos dangan sa katulong aldao mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya ipagulit sa gabos na tao puon sa Jerusalem ang pagbakle asin kapatawadan nin mga kasalan. Masaksi ka mo kamabagay nini ako an mapadara sa indo kan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad magalat ka mo sa Jerusalem sagod na magabot sa indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Dangan ipinagibasin na Jesus sa luwas kan siyudad sagod sa Betania. Pagabutin na duman initaas niya ang sa iyong magabot sa kabinindisyonan sinda. Mandang binibendisyonan niya sinda, naghali siya sin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulos, panunin ko kung mahal nagbalik ang maini sa Jerusalem. Dari silang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Maray na barera kan gagurangnan.
1: Pag-uumaw sa imo Kristo.
0: Maray na aga po sa indugabos. Matugang ngunyan sa tuyang sineselebrar ang dakulang kabistahan kan asensyon kan sa tuyang kagurangnan o anseng pagsakat duban sa kalangitan. 40 days, 40 days after the resurrection nagduman siya sa kalangitan, isinakat sa kalangitan. 40 days nagpailing siya naman sa mga disipulos niya. After kan sa iyong pagkabuhay, pinakusog ang sa iyong naman nagpagtubo na uya ko na buhay. Nakikikan sa iyong na uyaw na sa iyong banding nagresturyahan, nagpasigur na siya manangan iyo si Kristo. Buhay hawak asin galag. Tinutog na ang sinda sa 40 days na ini asin piniprepara sinda sa sendang misyon. Asin sa ngunyan sa Ebanghelyo na dagong niya to, sa tubangan ninda mga tugang, si Kristo nagsakat duman sa kalangitan. Mga tugang, ang asensyon sinasabi sa tuya, asin pinapaisi sa gabos, nabako ini, goodbye, o pagpaaram na siya madumana. Alagad ini ang kapanuan o ang saing fulfillment kan saing misyon sa kinaabana ini. Alagad ini ang kapinunan kan misyon kan mga disipulos asin man misyon mismo kapinunan niya to kabos tagita baga mga disipulos din kagurangnan tinugduan manunugod sa iya kan mga bagay-bagay na dapat niya tong maaraman. Asa sa iyong pagduman sa kalangitan, kita naman mismo ang itinalaga sa pagmisyon, sa pagpatutuo, asa sa pagproklamar, kamaray na bareta. Kaya nga ni igdi mga tugang sa Ebanghelyo, ang sa tuwing kagurangnan na sa Jesus, tinauan ning asigurasyon, asa yung sinugo ang mga disipulos na sabi niya, dumang kamo, mga disipulos ko, dumaga mo sa gabos na banuan. Asin man magibu man kamo nin mga disipulos. Go and make disciples of all nations. Bago siya nagduman sa kalangitan matugang, uya sinasabi, pinapasiguro niya na sa iyang simbahan, itinitiwala niya sa iyang mga disipulos. Sisay ang mga ini. Ini matugang sinasabi, mga ordinaryong tao, tamalangani sida mga takot magang pagdumang primeramente sa mga Hudiyo. They are so weak asin man yaw na sa pagduda. Ngata ako pidili ning kagurangnan. Alagat uya at sa tuwing mala Diyos na dapat sinda magtiwala sa indang sadiri. Minsan sinda maluya. Minsan na akseptarin na sinda da'y maninigo. alagad uya ang sabi niya sa tuwing kagurangnan, nagpromesa sa lampang saro na ayha o nakupirmi sa indo, sakot matapos ang kinaban. I am here with you always until the end of time. Ini mga tugang ang nakataw si daning kusog buot na minsan si dasaro sanaw o maluya kung ano paman ang sedang sa diri. Uya ang promesa man ini sa satuya, yaon pirmi sa tuya. Magpatotoo kasana asin gibuon mo ang gabos na sa imong katunan bilang Kristiyano disipulos, manindugang ka sa karahayan. Tan Diyos, uya pirmi, nagantabay sa lambang saro sa satuya. Kaya matugang ining kabistahan kan pagsakati Kristo sa kalangitan. Tinatawang kita ning tulong importanteng katotohan. Enot, nasa tuya mananggad na destinasyon, iyo ang kalangitan. Yutabi, arang ko gabusman gustong maduman sa kalangitan. Kaya uya ang asigurasyon sa tuyang mala Diyos, ang sa tuyang destinasyon sa buhay ng di duman sa kalangitan. Kaya nga na si Kristo matulungan nagduman sa tuwing Diyos na Ama, bako na kita pabayaan, alagad buksan ang dalan tanganin kita makasunod paduman sa kadean kanama. Alagad mga tugang sa tuwing pamuhay-muhay hindi talaga nini. Grabe ang sa tuwing attachment sa tuwing buhay hindi talaga. Grabe sa tuwing pag-grave kang kwarta, success o recognition kung ano pa man, as in comfort sa buhay ni. Uya ang pesta kan asensyon pagsaka ni Kristo sa kalangitan, pinagpagirumdum kita ng buhay sa daga na ini, temporaryo man sana. Bako ini permanente mga dugang, kaya dapat kita sa tuwi pimis sa tuwi isip as in sa puso na kita mananggad ang buhay ta maging Diyos nun. Minsan yaong kita igdi sa daga na ini. Kasi sinasabi mga tugang, we are like pilgrims here on earth. Kita naglalakbay man sana paduman sa tuyang tunay na harong duman sa kalangitan. Makakamtanta sa tuyang tunay na harong kung yaon mismo kita sa pagutob kan sa iyang kabutan. Kaya nga ni uya ang panduang pagrumdom sa tuya. Ang importante ang pinapais sa tuya ang unyan na asensyon. Nandua pangduang matugang na ano, na kita pinapangapudan tanganing magmisyon. The mission of Christ here on earth sa tuyang padaguson. Nabot sabihin gani, minsan kita nagtitingkalag sa kalangitan arog sa mga disipulos. Nayaw kita nakatungtong igdi sa kinabalini. Dahil sa nagtang magtingkalag duman, kundi man mismo sa arog sa mga disipulos, nagbaba duman sa gabos na banuan, tangani proklamar abaray na bareta. Sa tuya manatuga maghagan makaduman sa kalagitan, nagtitingkalag kita, naggulugod man kita makaduman. But sabihin kini, gibunta ang sa tuwing misyon igdi sa kinabalini. Anong basic na mission ta? Maging marahay sa gabos, matinubutubon asing gibuhon ang katanungsan sa daga, itakwil ang karatan na dapat yao ng presensya mo sa kinaaban ini, na ika nagtatoy nugma, nagsisirbi sa saimong kaimanwa asin namumuot sa saimong mananggad na katugangan. Na ika igdi sa kinaaban ini, ano ang mission mo? Bako na magpalibong ng tao sa komunidad, bako na maglibako ng pamahan na sa imong reparuhon kung ano pamahan, dahil ka maglibak sa imo sa paikan media kung ano pamahan sa kinabalini na sa tuwing sinisilibrar ngunyan ang media day inipinapagin sa tuwing misyon na lugod man ika maging maray asin ika magpaproblema asin maguyon ka sa sa kagabusan, sa kakarhay, sa kakaugma, kanharan din sa tuyang mga Diyos. Iyan primeramente ang sa tuyang misyon mga tugang. Na sinasabi sa duya, ilig simbali ni, yaon pinapangapunan kita, na may maray ka duman sa imong opisina, sa imong kumilado sa impaman, ng tunay na Kristiyano mga tugang uya. Kung nasabatan mo asa tuyong mga Diyos sa iyong pagkabuhay liwat, nakita gabo sila sabi mga tugang na dapat na maging misyonero sa dataramon, sa gibo, asin man sa tuyong gawe sa araldao na rumdumun mo sana na ikadapat ang misyon mo sa kinabalini ni narahon ang kaguranan na buhay sa pagkabuhay din sa tuyong orangnan mailing malugudin sa imo na ikaman ang God nagtatuloy buhay bao kamunduan sa saimong kay manwa. Kaya pag-urup-hurup daw matugang kunyaon ang sa tuwing misyon isinasabuhay ta kunyaon kita sa pagpatotoo kay Kristo na nagtatuloy ugma bako kung ano paman nakakulgan sa puso sa tuyang kay manwa. Ang pantulo nadaraka na sinsyon na pinagirundong sa duya na si Kristo pinapagirundong kita na iyaon siya pirmi sa satuya. Nagantabay siya pirmi sa satuya especialmente igdi sa Eucharistiyang ini sa saing pagduman sa kalangitan na iya kita pinabayaan na solo-solo. He remains presence in the world, in the church sa gabo sa tuwing kay manwa especialmente sa satuyang Eucharistia, sa satuyang pagsimba, sa satuyang pag-aakanhawa kasi doon ni Kristo, we encounter na sa tuwing nasasabatan ang si Kristo na buhay na nagduman sa kalangitan. Kaya uya sa Eucharistia mga tugang, si Kristo na papakusugira asin ang grasya ni Diyos minalawag sa tuyang sadiri. Tanganin kita ano, matransformar katataramo na sa tuwing hinanigon. Sa tuyang tataramo na yaunig di sa Eucharistia asya makakanhaw kasi dugo ni Kristo lugod man ini mabakle ang sa tuyang pagkabuhay tanging maging tunay na disiplos na nagmimisyon nagantabay nagpamatuto sa Diyos na uya ang si imong sadiri uya ka sa komunidad na nagtatuling omaw sa tuyang kagurangnan. Kaya matugang pinapagilom sa tuya ang asensyon bako ini nadain ang kagurangnan. Is not an absence, kundi man mismo ang sa iyang pagiging presente mismo sa tuya. Tanganing sana sa iyang pagduman sa kalangitan. Ang Espiritu Santo magbangraw sa tuya na na siya limitado sa lugar, kundi man mismo yaon na siya sa labang saro sa tuya ta sa iyang pagduman sa kalangitan. Di kita pinapabayaan, tauya ang Diyos Espiritu Santo na kisumaro sa lambang saro sa satuya. Kaya matugang sa tuwing pagselebrar kang sulunod na hagarin niya to ang grasya ni satuyang kurangnan na satuya pirming hilingon ang satuyang padutumanan duman sa kalangitan. Alagad ang satuyang paa ang satuyang widis na katungtong sa kinabali ni but sabihon, yao na sa tuwing commitment na magmisyon, na magibo ni karahayan sa kakaomaw kang ngara ng kagurangnan, sa kakugma ka sa tuyang katugangan. Lugod man sa iyang pagduman sa kalangitan, pagusugon lugod ang nyato ang sa tuwing pagdubod, asin man maisog sa pagproklamar kan sa iyong pagkamot sa lambang saro. Matugang si Kristo nagdumana na enot sa tuya ipreparar ang dalan tanganin kita matawaning inspirasyon na iigwang kalangitan man dalaga duman. Kaya hapoton taga mo si Isay ang gustong makaduman sa kalangitan itaso kamot ay di ito man sana sayang ang sindong pagsamba. Si Isay ang gustong makaduman sa kalangitan itaso kamot. Yan, dakol na. But sabihin kaan, magmisyon, magibunin karahayan, tanganing sana sa ikakawawaw kang ngaran ng kagurangnan sa tuwing pagduman sa kamuruwayan na daing kasagkoran. Matindo kita. Nagtutubod ako
1: sa Diyos amang makakamhan, kagalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin inilubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin magadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
0: Saldaw na ini, dulot na sama ang gabus niya itong paglao masin pagmauot at itagadun taan sa iyong tabang. At sa itong simbag sa labang kahagadan, kagurang nan hininyuga ang samong pamibi. Gabus po.
1: Kagurang nan hininyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magtalubo aro-altaw, sa pakasabot asin pagpapahalaga, kan sa indang naibang misyon, bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni Gansamong, pamibi.
1: Tanganing ang satong paglapigot na mabuhay, asin magbalangibog kan tataramo ni Kristo, magharok kita ning kusog, sa iyang pagsakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni Gansamong, pamibi.
1: Tanganing ang mga nawawaraning pagsarig, mahawas sa kadikluman ning karaatan, kawaran ng paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ng kansamong pamibi.
1: Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga nagihelang, asin mga biyadi, sa satong komunidad, mapakusog kan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ng kansamong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, makapuling ligtas sa erokan na inandam ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni Gansamong, pamibi. O Diyos, sa muya may matean mapaibi kan sa imong banuan, buksan mo ang sa mataasin puso sa lubos sa pagkasabot kang pasakat sa langit kan sa imong aki. Tanin makasunod kami sa iya, siya na buhay, siya naghari sa kapanahon ng mga panahon.
1: Amen.

0: Magwa may bigay ba doon sa kose doon arang makamalagyo sa mangwa kamhan.
1: Ako ang manlugod kang kagurang nanang atang sa sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kaguranan kami na pagkumabang nagdudulot din sakribisyo para sa pagmuraway kang pagkasakat sa langit kan sa iyong aking unyan. Wala sa namibigay mi na uli kayning uro kamadal na pagpatinaraw tauhan. Makabangon kami pasiring sa kalangitan. Ligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Inaas ang mga puso.
1: Initaas minas sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat. Papatalo sa nakakalitas na ay misan sa en. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan. Panalamat Diyos sa makakamaringa sa koran. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpailing siya hayag sa kabos niyang mga disipulos. Asin mantang sindan nagmamasid, initaas sa langit, tangan, gibuon kaming makahiras sa sing pagkadiyos. Kaysa libelami kaugmangkan Paskwa, na ugmanggabo sa bilog na kinaban. Paringani ang malangit doon na bedudes, mga angles na purestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan. Deng tapos, na nagsasabi.

Kaya kami nagrumdum kasing pagkaranasin baga buhay luwat na didulot sa imo kagurang ng kadinapin buhay sing galising kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapakarig mo ng mga dubang kasing maglingkod sa imo. Kaya na mapaginapan ako kasi doon ni Kristo pagsaroon ka ng Espiritu Santo. Grumdum at kagurunan sa iyo si Manakalakob sa bilog na ginawan taning malubos mo siya sa pagkamot. Kaya ba kan sa mong Santo Papa si Leon asin kan sa mong obispo si Joel asin ang kabos na klero. Siring manggili dumasa yung pagkaherak ansa matugang na nagturog sa paglaam kapagabuhay luwat asin ang kabos na mga kadahan dana kasindasin luwanag at sa iyo mula laugon. Kaya kami kabos na miibig kami tanganin kay ba Santa Maria Bire na kan Dios kabaral apostoles hindi kabos sa santos na kaedupa na kapagayagaya sa imo magkanigong maging keras kan buhay hindi ka sa koran mag-omaw sin mapumraway sa imo siring man huli sa akimong Jesu Cristo huli sa iya asin.

0: Jesu Cristo nga kurang nani nga nagsabi sa mga apostoles, katrinungan winawalat ko sa indo. An sa kong katrinungan itinatao ko sa indo. Hari pagilihan sa umakasalang na magdubot ka sa imo simbahan. Asin papagadigoan na siya mabato ninong, asin magkaburon niyong susog sa imong kabutan. Kanabubuhay sinagahari sa kapanahonan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katninungan kan kagurang ng danay na mapa sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarawang kabukan tanda nin katninungan. Peace.

0: Uyan ko dero kan Dios sa napapara kan makasalang kang kinaban. Palar binapod sa pabihan kordero.
1: Kagurang nan, bako kung maninigo ni ka magdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.

0: Mami bikita. O Diyos na makamhan sa gutmaman na nagdudugot sa mangyaon sa daga na maginabang sa no na misteryo, namibi kami warasan na mapagkamot kang Kristiyanong kaimbudan, magdarasa mo duman, kung sa inan sa mong pagkatawo yaon sa imo. Ligi Kristo na sa mong gagurangnan.
1: Amen.
0: An gagurangnan mapasa indo.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Hindi sinamukan Diyos na makamhan. Anama, aki as in Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw na busna an misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Maray naga po, sino ka po. Salamat.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram mo kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
7: Utam! Utam! Nagkaubot na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
8: Ako si Pete. Kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat. At parang vatang-vata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as